Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mong kabayan.

Mabuhay! Welcome sa inyong 92.7 FM CKJS. Balita pang alas 6 sa inyong Good Morning Philippines. Magandang umaga po ng Biyernes. Today is August 21st, 2026. Naghahatid kami ng mga maiinit na balita tuwing kalahating oras. Para sa mga maiinit na balita ngayong umagang ito mula sa ating inang bayan. Nagpaalaalang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga empleyado na nagtamo ng work-related injuries na maaaring mag-avail ng compensation sa gitna ng tumamang kalamidad sa bansa. Nakasailalim ito sa Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission na idinisenyo umano para protektahan ang kapakanan at financial security ng mga manggagawa. Ayon sa Executive Director nito na si Kaima Velasquez, ang saklaw ng compensation ay hindi lamang limitado sa panahong nasa lugar ng trabaho. Ang naturang tulong financial ay nagsisilbing kapalit ng sahod para sa mga empleyado na pansamantalang hindi makapasok sa trabaho dahil sa mga job-related accidents o kaya nagkasakit hanggang sa gumaling at makabalik sa normal na trabaho. Naglabas naman ng Department of Budget and Management ng 27.410 bilyong pisong halaga para sa medical assistance sa

0: kalusugan. Malaking parte rin ng pondo ay mapupunta sa Centers for Health Development para suportahan ang paghahatid ng medical assistance sa pamamagitan ng kanilang mga local government hospitals, privately owned institutions at iba pang health facilities sa bansa. Sa ibang balita, sinita at ipinasara ng Bureau of Internal Revenue ang mga dispensing pump ng 25 hanggang 65 na gasolinahan sa Luzon matapos bumagsak sa isinasagawang fuel marking testing sa unang tatlong araw ng kanilang malawakang operation. Ayon sa BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang goal nila dito ay matukoy ang mga pagtagas sa koleksyon ng buwis at maprotektahan ang mga tapat na negosyo laban sa hindi patas na competition sa sektor ng petrolyo. Nagsimula ang naturang operation August 17 sa pakikipagtulungan ng Bureau of Customs at ng mga autorisadong service provider na nagsasagawa ng pagsusuri sa mga sample na gasolina, krudo at gas. Isinailalim sa inventaryo at sealing ang mga apektadong produkto habang iniintay ang final na result ng confirmatory testing alinsunod sa umiiral na mga panuntunan. Sa Pilipinas pa rin, alam niyo po, nabuking itong pamimeke ng mga dokumento na tulad ng passport matapos raw mag-vlog yung isang foreigner dahil dito natiklo. Yung vlogger ay kakasuhan din. Ito po, pakinggan natin.
1: Brother, can you take a Philippine passport?
2: Really?
1: Yeah.
3: Isang dayuhang vlogger ang nagpagawa ng peking pasaporte sa Recto, Maynila. At dahil sa kanyang vlog, nabukin yung ilegal na pagawaan ng mga dokumento. Pero hindi lang yung suspect ang posibleng managot dahil pati yung vlogger, pinag-aaralan na rin kung anong pwede niyang kaharapin na kaso.
4: Makikita sa vlog kung paano nagtanong ang dayuhan kung posible ba siyang makakuha ng Philippine passport. At ang sagot sa kanya ng lalaki, oo. Kaya sa isang eskinita sa Recto, agad siyang kinuhanan ng litrato at kinuha ang kanyang mga detalye. At ang mas nakakagulat, wala pang isang oras, may pasaporte na siya. Nagpagawa pa siya ng driver's license. Ayon sa vlogger, nasa $150 o mahigit 9,000 pesos ang ibinayad niya para sa mga peking dokumento.
5: Go.
4: At dahil nag-viral ang video, nakita ito ng mga pulis. Agad nagkasan ng entrapment operation ang CIDG Anti-Organized Crime Unit. Nagpakilala bilang kliyente ang isang undercover agent at nagpagawa rin ng peking pasaporte.
6: Dumating yung ating undercover agent, initsuran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3-5, hiningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso nila.
4: Pero hindi lang pasaporte ang nakuha ng mga pulis. Sa loob ng paggawaan, may mga computer, printer, lamination machine at iba pang gamit sa pamimeke. May nakumpiska rin silang peking land titles, business permits, transcript of records at iba-ibang ID.
6: Pwedeng gamitin to sa ibang transactions or maaaring magamit ng scammer, mga manloloko. So kaya nagpapagawa sila ng fake passport or fake LTO license po.
4: Pero ang tanong, kahit pa sabihin ng vlogger na content lang niya ang pagpapagawa niya ng peking pasaporte, may panalagutan pa rin ba siya?
6: Eh, yung pagpapagawa kasi po ng pagpapagawa po kasi ng fake na document, kasi mali na po agad yun. So as to kung saan mo gagamitin, so bawal po talaga yung mag-submit or mag-submit ng mga fake na requirements or fake passport sa mga transaction po natin.
4: Sinabi ng CIDG na seryosong banta sa seguridad ang pamimeke ng mga opisyal na dokumento, lalo na ang mga pasaporte na posibleng magamit sa krimen. Nagbabala silang hahabulin ang sinumang lalabag sa batas. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Mga karagdagang news from the Philippines. Ngayong araw na ito ng Biyernes sa ating kaibigang Chester Pangan, ang tabayan ng tuwing kalahating oras, kanya po itong ihahatid. Para naman sa kalagay ng panahon sa Winnipeg today, alam niyo po, madilim pa sa paligid. Sunrise natin 6:27, sunset naman 8:35 ng gabi. A mix of sun and cloud today, meron tayong chance of showers ngayong umaga at ganun din bandang tanghali, risk of thunderstorm. May mga fog patches din tayo this morning, pinakamataas

0: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: Proud to be Pinoy, kami po yung sumasa inyo live mula rito sa may Polo Park area. And yes, ito ang inyong 92.7 FM CKJS. Magandang-magandang umaga po ng Biyernes. Sa mga friends natin, nag-breakfast na. Ano ho ang inyong pinirepair dyan? Yung mga nagpe-prepare na siyempre ng mga baon, ayan, mga naghahanda na para sa kanilang trabaho ngayon. And today is Friday. Hopefully, ma-enjoy natin yung ating pagpasok ng ating weekend. Ako, marami tayong mga kaganapan sa ating beautiful city. Mamaya atin niyang iisa-isahin para dun sa mga naghahanap at mga diversyon. Ayan. Alam niyo yung ma-enjoy pa ho natin ang mga natitirang araw ng summer, oh, diba? Bago pa man dumating or dumungaw si Jose Marichan. And yes, counting the days na rin tayo sa school opening. Today is August 21. And sa mga friends natin na may mga estudyante sa bahay, ayan yung Winnipeg School Division, yung kanilang pag-open po September 8, Pembina Trail September 9, Seven Oaks September 8, St. James Assiniboia School Division September 8 din, River East Transcona September 8, Louis Riel I September 9. Magandang balita itong ating nakita ngayong umaga. Actually, ay naririnig na rin po natin ito sa mga nakaraang araw. Ito po bang sinasabing makaka-avail ng libreng sakay ang mga estudyante? Hopefully, simula September. Ayan, libre na raw makakasakay sa Winnipeg Transit ang mga enrolled students. Kung ito ay matutuloy. So inaantabayan lang, syempre inaayos nila yung mga sistema, yung mga pasikot-sikot. Sabi nga, but hopefully, eto po, basta raw enrolled ang mga students, edad 11 hanggang 21, eto meron silang one-year pilot program para sa school year 2026-2027. Napakagandang balita po nito, lalo na dun sa maraming estudyante sa bahay. Sa totoo lang, magkano ba ang bus pass ngayon? Diba? So, ipapamahagi raw ang free transit passes through the school at magiging valid ang mga ito hanggang August 2027. Kasama sa program ang public, independent at homeschool students dito sa Winnipeg, basta raw may ID. Siyempre, ang kanila pong goal dito ay para gawing mas accessible ang public transit. Lalo na siguro yung talagang mga nagde-depend sa public transit, yung mga nasa universidad, nasa kolehiyo, na wala namang mga magulang na pwede maghatid sa kanila. E napakaswerte ng inyong mga anak dahil nandyan kayo, lagi ninyong ihahatid. Lalo na po kung nasa mga, alam mo yung earlier middle school, diba? Usually kasi pag grade school, hinahatid pa talaga elementary eh, diba? Hindi pa natin sila napapabayaan. Pero pag dumating yung punto na independent na sila, although marami pa rin naman sa ating mga parents yung oops, takot kaming magpabas kasi maraming tao, maraming makakasakay. Yung iba, meron pa tayong narinig na mga issue tungkol sa hindi raw malinis. Naman, kayo naman. Anyway, hindi, seriously, meron tayong mga kaibigan ganyan, sasabihin nila, oops! Anyway, pero yun siguro yung pinakahuling yung magiging reason. Of course, yung iba sinasabi safety, but you know what? Ang atin pong city government, they're trying it very hard para po yung ating mga transit, ating mga bus ay maging, alam nyo yun, mapakinabangan po ng lahat. Kaya naman they're trying everything para po mas magamit ito. At syempre ang una po nilang ginagawa is to make it more accessible para sa ating mga kabataan. Mahikayat po silang maging regular transit users. Sa totoo lang, napakasarap rin siguro yung independent po yung inyong mga anak at hindi nyo na po sila aalalahanin, di ba? And of course, basta siguro yung ating concern lang is safety at maayos sila nakakarating. Ang isa pang concern po ng mga transit advocates ay yung sinasabi po nilang reliability o yung ito bang ating mga bus ay nasa oras? Kasi nga naman, meron po tayo mga sinusunod na time pagdating sa school, mahigpit rin sila sa mga pagsisimula ng klase. So para raw mas maingganyo yung mga bata, ang kanilang panawagan ay maging reliable yung sistema. Para nga naman maiwasan yung madala silang late, yung ganyan. And syempre, kung may biyahe ba yung bus doon sa kanilang ruta. Para sa mga estudyante at pamilya, syempre malaking tipid po ang transportation costs sa totoo lang. Pero syempre napakahalaga para sa kanila ang safety, reliability at frequency ng mga bus service para po maging successful ang program. Well, para sa akin, sa totoo lang, gusto kong papurihan ang ating Winnipeg Transit at ang ating city kung ito po ay matutuloy. Of course, this is a pilot program, pero yung success po nito, yun yung syempre yung ating hinihiling or yun yung ating wini-wish for, diba? Kasi napakaganda po niyan, sa totoo lang, makakatulong ng malaki sa mga pamilya, lalo na po yung medyo struggling pagdating po sa mga extra na mga pagbayad po ng mga passes na yan. At the same time, para sa magulang, malaking alwan po yan. Lalo na kung yung mga anak ninyo ay nasa age na naman na maari ng bitawan at maging independent. Come on! Kailangan po nila yung life skills na magbiyaheng mag-isa.
2: Saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: 6:20 ating oras sa Winnipeg, 14 degrees ating GMP, inihatid ng Vicker Automotive Group.
3: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
4: I am convinced that the root cause of virtually every problem that every human has is lack of identity in Jesus. I really, really believe that. And so there are two basic types of identity.
5: This is Focus on the Family Minute with Dr. Holly Brand about how kids are struggling to find their identity in today's culture.
4: The first is basic identity. You are a child created in the image of God. You are of great worth, of great value, and that will never change. The other is role identity that really gets developed and focused on during the teen years. But we miss the basic identity. And so many kids are left to wonder, well, who am I? And then we find it in our role identity.
5: Hear more from Dr. Brand about helping your child find their identity in Christ instead of their accomplishments at familyminute.org.
6: What's for breakfast?

0: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
1: Oras natin, 6:25 ng umaga. Good morning po! Don't forget All Request Friday today. So sa mga friends natin gusto pong marinig yung mga songs ninyo, please message nyo kami ni Chester sa Chester Donna. Partly cloudy, 15 degrees, a mix of sun and cloud today, fog patches ngayong umaga, high of 25, humidex of 30. Tonight, partly cloudy, chance of showers, low of 11. Tapos tomorrow, Saturday, sunny, high of 24. Tapos Sunday, sunny, high of 25. Sa Lunes naman, high of 26. Kasalukuyan sa Winnipeg, 15 degrees.
2: That's good morning. Alam mo ba, may tatanong lang kasi ako sa'yo. Like now that we are in the twilight of summer, I mean, let's face it, diba? Medyo paano na to?
1: Alam ko, twilight of my life.
2: Padusk na.
1: Oh, yeah.
2: Diba? I mean, it's something that, you know, meron ka rin ba naman? Like, I know, alam mo yung marami tayong mga kaibigan na alam mo yung sinasabi nga, oh, we're gonna miss summer, ang dami natin nagawa this year, this season. Kahit na it's another mausok na season, buti na lang, kalahati lang.
1: Tsaka maulan.
2: Maulan, medyo sobrang malamok, init.
1: Medyo malamok rin, Chess.
2: Medyo malamok din. Pero, yun na nga yung parang, do you have anything din naman you're looking forward to na kailangan mong pinos this summer? At ngayon, at least matutuloy mo na or magagawa mo na?
1: Ah, siguro yung mag-drive outside of the city. Gusto nating gawin yan
2: then
1: sa mga
2: for the fall?
1: Ah, oo. Yes.
2: Yeah, good.
1: Okay, sa mga natitirang araw natin ng Agosto. So, August 21st pa naman ngayon. So, like ngayong weekend, meron pa naman tayong time. Yung mga nag-off, good morning sa mga friends natin gumagamit ng kanila mga vacation and leave credits pag gantong season. Alam mo yung before the school comes back, yung they spend time with their children, meron tayong mga kilalang ganyan.
2: The best yan kasi at least nga, di ba? Kahit na nagkaroon ka ng sobrang busy summer, it's something to look forward to.
1: Kasi, ikaw, anong... gusto mo pang gawin?
2: Dahil sa itong summer na to, like wala akong ginawa kundi nag-work.
1: Oh,
2: so,
1: yes.
2: Lang, diba?
1: Oo.
2: So, dinami-dami ng kailangan natin
1: pero
2: gawin.
1: Pero at least nakapag-drive ka naman, di ba? Kahit papano, just dalawang beses ka nag-long drive. Outside of the city.
2: Are you kidding me?
1: Yeah. Bakit hindi yun? Ayaw mo nun?
2: Vacation ba yun?
1: Uy, sarap kaya mag-long drive. Sa totoo
2: kung
1: lang.
2: Kung mag-vacation ka.
1: Ah, okay.
2: Oo, pero hindi ka pa nag-long drive, no?
1: You mean yung ako yung magdadrive?
2: Oh.
1: Hindi pa, pero gusto ko.
2: Exactly. Kapag ka na-try mo na, ayaw mo na.
1: Ganun ba?
2: Hindi, depende din. Pero ako, I'm not a big fan. Sa totoo lang, the only reason why napa-long drive ako, no, dahil dun sa...
1: Camping.
2: May nag-shad.
1: Yes, okay.
2: So nagpunta kami doon sa Thunder Bay, which is 7 hours away, di ba?
1: And Thunder Bay is in Ontario, di ba? And alam mo, natutuwa ako sa'yo.
2: Ano lang, parang border lang.
1: Yeah, pero nakarating ka doon, ha? Gusto ko kayong pumunta ron. Anong meron doon? Ano na-enjoy mo? Ano na-enjoy mo?
2: Wala nga! You don't understand. The thing is...
1: Yeah. Ako kasi sa totoo lang, kahit saan pupunta, basta yung nakikita ko na umaandar ako, tapos bagong paligid sa akin.
2: Oh,
1: I feel
2: pero,
1: so good.
2: Kasi nga yun, at least bababa ka, di ba?
1: Ano
2: mo, the only time na bumaba kami was to go into the hotel para matulog. Tapos kinabukasan, pinikap na, and then uuwi na.
1: Ayun.
2: Dahil may game pa ako nung gabing yun.
1: Ayun, how many hours, Jess, ang
2: seven
1: drive?
2: 7 hours.
1: 7 hours,
2: so maghapon
1: yes.
2: Siya.
1: Mm-mm.
2: So it wasn't fun.
1: Like, kasi may hinahabol kang time, hindi ka pwedeng basta titigil. Halimbawa may nakitang
2: something. Oo, sabi ko nga, how I wish na, alam mo yun, yung at least man lang nakatabi kami sana sa kalsada. Tapos bababa ka dun sa May Lake. Ang kagandahan papunta ng Ontario versus papunta ng BC is that at least sa Ontario, kahit paglabas mo lang ng Kenora, Pagdating mo na ng bandang Lake of the Woods, etc., marami ka nang makikita ng mga like lakes.
1: Scenic yung lugar na yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun.
2: Very picturesque. Kasi pag nagpunta ka naman ng BC, it takes a long time. 16 hours, nasa Calgary ka pa lang eh.
1: Mm-mm.
2: So from, I guess, Winnipeg hanggang Salmon Arm.
1: So na-drive mo na yon, Chess?
2: Na-drive ko na rin yan.
1: Tumigil kayo sa Calgary or konting pause?
2: No, like, no. Sa Calgary, you have to take full
1: overnight,
2: night.
1: Tutulog ka.
2: Mag-overnight ka.
1: Mm-mm.
2: And then papunta ka na ng Jasper ng kinabukasan.
1: Ooh, napakaganda dyan sa lugar.
2: Pagdating mo ba, pagdating naman ng Rogers Pass, yun talagang ano ka na, very, very good ka na. Like talagang, parang ang naisip ko nga, sabi ko na mga before, alam mo, ang kagandahan dito, parang dito nag-umpisa ang Panginoon nung ginawa niya yung mundo.
1: Dahil ang ganda?
2: Nasa sobrang ganda. Yan, talaga pinagod niya yung sarili niya. And then biglang nung natapos na, sabi, ganda, sabi niya. Tapos biglang, ay, teka yung Manitoba, nakalimutan ko. Oh no! Punta na kayo dito, guys. Ganun. So, alam mo yun, dahil sobrang ganda ng... lalo na yun yung papasok ka ng Rogers Pass, yung mga para ka ng pabagyo.
1: Yes, sa totoo lang, Chess, meron din tayo mga magaganda rin namang pwedeng i-enjoy dito. Lalo na for those who love to camp, mag-fishing, karampatang ingat lang. And bago tayo magnunus ka na, Chess, at may sinasabi kang mga pwede nating gawin, well, gusto lang din nating sabihin na dito sa Winnipeg, ha, this weekend, if you're looking forward to do something nakakaiba, meron pala tayong Tacos and Tequila Festival sa Blue Cross Park. This is for adults only. Food, music, and party. Ayan, bukas po ito, August 22. Tapos meron din tayong Artifact Alley. Ayan, may kilala tayong mga Gen Z's, Chess. Napupunta rito mamayang gabi. Makikisakay na lang ako.
2: Nakiano sila dyan. Promote sila dito before ng Artifact Alley.
1: Oh, yeah. Talaga ganun ba? Artifact Alley.
2: Mga kababayan natin yung mga na ganun yan. Mga batang Pinoy.
1: Wow, looking forward tayo dyan. Collexpo Central, Red River X, good for collectors, hobbyists, and families. Kaya pala mga Gensis yung alam kong pupunta dito. Sabi ko, pwedeng pasakay pagdating doon, hiwa-hiwalay, kasi ayaw nila akong sama. But anyway.
2: Hindi, wala ka namang ibang pwedeng gawin bukas kung hindi magpunta ng Manitoba Filipinos Festival.
1: Of course.
2: Maghapon ka dun eh.
1: And 2 days yan, Chess, para sa mga friends po natin na naghahanap syempre ng entertainment. Mamaya sasabihin din natin yung mga inaasahan natin sa ating fiesta para po malaman nyo yung oras. Also, alam mo pa, isa pang grand dito sa ating city, Uniqlo Grand Opening Weekend, St. Vital Center, August 22 and 23. Magbubukas na raw yung Uniqlo. At syempre, iba pa mga kaganapan dyan sa The Forks, Canadian Museum, and so much more. So hopefully, Chess, dun sa mga friends natin, lalo na if they're able naman at may time na lumabas, enjoy pa yung summer. Enjoy nyo po this weekend.
3: CKJS Radio Station, the best.
2: Oras na para sa ating mga balita from the Philippines. Ito na po, I'm Chester Pangan, magbabalita na. Sa detalye ng mga balita sa Pilipinas, hawak na ng Office of the President itong dalawang tanggapan.
1: Hawak mo ang beat.
2: Hawak na ng Office of the President ang dalawang tanggapan ng dating nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development, or DSWD. Sa Executive Order 123 na inisyu ng Executive Secretary Ralph Recto sa pangalan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Presidential Commission for the Urban Poor at ang National Anti-Poverty Commission ay inilipat na sa OP. Ang dalawang tanggapan ay dahil nasa ilalim ng Office of the President pero inilipat sa DSWD sa bisa ng EO No. 67 Series of 2018. Binigyan din pa sa kautusan ang kapangyarihan ng Pangulo para magreorganisa upang makamit ang layunin sa simplicity, economy, and efficiency. Ipinaalala ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers sa mga Pilipino na ang 612.5 million pesos na confidential funds na kinukwestiyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay galing sa bulsa ng mga mamamayan. Ayon kay Barbers, ang nasabing pondo ay bahagi ng kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng binayad na buwis, kabilang na sa mga tindero sa palengke, driver at mga small business owner. Ito umano ang dahilan kung bakit dapat tutukan ng mga Pilipino ang impeachment trial sa Senado upang magkaroon sila ng ideya kung saan napunta ang kanilang pera. Anya mahalaga ang napapanood ang impeachment trial upang makita ng mga tao ang prinresentang ebidensya na magkabilang panig at magkabuo o makabuo ng sariling konklusyon imbes na umasa lamang sa nagsasalita sa labas ng Senate Impeachment Court. Nanindigan din ng prosecution adviser na ang issue ay hindi na simpleng dapat bang manatiling sikreto na lamang ang confidential funds. Bagkus ang question ay kung ang pera ng bayan ay ginasta at na-liquidate ayon sa mga regulasyon. Binigit pa ni Barber sa pamamagitan ng impeachment trial, nagkakaroon ng oportunidad ang publiko na masilip yung mga ebidensya upang malaman kung suspisyente bang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, magiging hato ng impeachment court ay nakabase sa mga ebidensya at hindi sa political claims sa labas ng korte. Kinumpirma ng Philippine Air Force na na-relieve bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon si dating One Pac-Man Partylist Representative Mikey Romero. Inanunsyo ito ng PAF habang sinasagawang investigasyon sa questionabling badge at award na natanggap ni Romero kabilang umano ang Gold Cross Medal na mariin namang tinanggi ng dating mambabatas. Kasunod nito, nag-resign naman si Romero sa AFP Reserve Force Efektibo Agosto 19 ngayon taon. Bilang reservist, lumahok si Romero sa mahigit sa 60 voluntaryong aktibidad na kinabibilangan ng Civil Military Operations, Humanitarian Assistance and Disaster Response. Kabilang dito ang food assistance, servisyong medikal at dental, educational support at tulong sa mga komunidad at pamilyang nangangailangan na umabot sa mahigit 20,000 Pilipino sa iba't ibang komunidad sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, Mavulis, St. Bayat sa Batanes, gayon din sa Basilan, Tawi-Tawi, Jolo, Dinagat Island, Zamboanga, North Cotabato, Bulacan at Pampanga. Samantala, Representative Martin Romualdez hiningi sa ombudsman ay dismiss ng plunder complaint laban sa kanya sa pagbaliktad ni Gutesa sa tatlo pang ibang testigo. Pakinggan po natin ang report.
4: Hiningi ni Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ang pag-dismiss sa reklamong plunder laban sa kanya kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Sa isinumitin niyang supplemental counter-affidavit, ipinunto ng dating House Speaker ang pagbaliktad ng apat sa witness laban sa kanya, ang ex-marina si Orly Cuteza at tatlo niyang kasamahang dating bodyguard ni ex-congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Morong.
5: Ang affidavit o recantation ng dating sandalong si Orly Cuteza, maging ng tatlo sa mga dating bodyguard si dating Congressman Zaldico, nakakabit sa counter-affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa Office of the Ombudsman. Pare-parehong bumawi ang apa sa kanilang aligasyong naghatid sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ang aligasyong ito ay kasama sa basehan ng rekomendasyong kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si Romualdez ko at iba pang personalidad. Si Gutesa, sinabi pang ginamit siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta para patotohanan ang affidavit na binasa niya noon sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi umano ito totoo.
6: We had to submit Gutesa's affidavit sa ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation in sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or dismiss against Congressman Romualdez.
5: Sabi pa sa supplemental affidavit, lumalabas din daw na tila gawa-gawa lamang ang naratibo laban kay Romualdez, lalo't nagsabi ang tatlong dating bodyguard na wala silang alam tungkol sa mga maletang puno ng pera na hinatid sa mga bahay ni Romualdez. Dahil din sa recantation ng apat, nalagay daw sa alanganin ang mga hawak na mga testigo ng ombudsman dahil magkakaiba na ang salaysay. Wala rin daw umiiral na prima facie o sapat na paunang ebidensya para sa mga reklamong ibinabato sa kanya. Sabi kahapon ng ombudsman, kahit bumaligtad si Gutesa ay meron pa silang 28 testigo laban kay Romualdez. Bukod sa mga testimonya kasama sa ebidensya na sa ombudsman ay mga financial, corporation at AMLC documents.
6: Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya, no, substantially. So nagkat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting, no, ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along.
5: Ang kontra sa laysay na yan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang mga ebidensya na hawak ng Special Panel of Investigators ang titimbangin ng Ombudsman para malaman kung may kasong dapat isampa laban sa dating Speaker sa Sandigan Bayan.
7: Hiningan pa namin ng pahayag sina Baligod, Marcoleta, Defensor at ang Ombudsman. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
2: Abangan ang mga kasunod natin mga pagbabalita at 7 in the morning. Narito po si Dana para sa ating ulat panahon.
1: Maraming salamat, Chess! Good morning! 15 degrees na po ating temperatura, partly cloudy. Hopefully, ma-enjoy natin ang ating Friday. Pagamat may mga chance of showers tayo. High of 25, humidex of 30, bababa naman sa 11 mamayang gabi. Tomorrow, Saturday, sunny skies. High of 24, humidex of 26. Sunday, sunny, pinakamataas 25 degrees. Tapos sa Lunes, 26 po ang pinakamataas ang chance of showers. Kasalukuyan, 15 degrees.
8: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
9: My family loves when I make traditional dishes. Whether it's crispy pata, lechon kawali, pork tocino, or beef tapa. You can't go wrong shopping for meals at Sausage Makers. They have a full pork and beef counter with everything you'll need. Like ground pork, pork belly, sliced beef, and pork shoulder. Plus, wood-smoked pork hocks, jowls, bacon, hams, and turkey. Pork neck bones, pig's ears, beef marrow bones, and of course, breakfast sausage. Your favorite traditional dishes are easy with help from Sausage Makers. 630 Nairn Avenue.
10: According to a recent survey, 80% of Canadians plan on traveling throughout Canada this summer. Whether you're fishing in the Whiteshell, camping in Birds Hill, or golfing in Pinawa, all great road trips begin at Super Auto Centers. Visit us for a high mileage oil change and a road trip report. And drive with confidence.
11: We're Canadian, so
12: let's get out there and drive!
13: Only available at Super Lube Auto Centers.
14: Don't miss the Mondetta Brands clearance sale. Tees, pants, sweatshirts, outerwear, and more. Prices as low as $3. Mondetta's Brands clearance sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.

0: mga songs po na yan, requested songs natin. Siyempre, kaya naman talagang very ano tayo dyan, very proud tayo dahil mga original Filipino music na naririnig dito sa Winnipeg, sa Canada, and all over the world kasi naririnig tayo si KJS.com. Kumusta po? Uy, marami tayong mga ilang pag-usapan nga. Yesterday, binanggit ko yung tungkol doon sa pinababalik na ni Prime Minister Carney yung mga alcohol ng US, di ba? Papunta sa mga provincial shelves. But the real question is, even though na ibabalik yung American alcohol, it could be back on Canadian shelves if a trade deal with the United States ay na, ano naman, natamo naman, no? Pero eh, hindi na nangangahulugan na ang mga Canadians ay parang, you know, they'll be rushing to buy it. Lalo na pag meron ka natikman na, alam mo parang, ba, ano to ah, iba to ah. Yung parang, alam mo yun? Eh, ako pa man din, tumigil na ako eh, sa totoo lang eh. I stopped suddenly. But anyway, that's besides the point. The point is, kung halimbawa may nakasanayan ka na rin iba, tapos makikita mo, oh, kahit na bumalik, ah, mahal pa rin, di ba? Dahil, alam mo na, may gantian ng konti eh, pagdating sa mga tariffs. Tapos biglang, para mag-stick ka na lang dun sa brand na alam mo, at saka very Canadian, I guess. Provincial boycotts of American alcohol have been a major trade irritant for U.S. President Donald Trump. Kaya parang siya pa mismo nagsabi, alam mo yung parang gumanti ka lang tapos ngayon, Dance, ngayon ikaw yung aggressor. Alam mo yun, yung parang meron ka lang ginawa, siya naman nauna, tapos may ginawa ka pabalik sa kanya, tapos ngayon discriminatory ka, eh, parang ganun. Hindi kasi gusto lang malaman kung ang tuloy-tuloy ba or bibilin pa rin ba ng mga Canadians ang mga US alcohol now that they're back. Pakinggan natin to.
1: Most of this whole area would have been dedicated to American wine.
2: That was before provinces boycotted U.S. liquor. Now these few shelves contain the only bottles this store has left.
1: Alcohol was a bit of a symbol in this whole dispute.
2: Nova Scotia is one of eight provinces that removed U.S. products from shelves in early 2025. Last December, it started selling off the stock for charity and didn't order more. If American liquor does return full force,
1: we'll probably see less demand, I would say, for sure. Our portfolio will likely be a bit smaller. But like anything, we kind of respond to our customers.
2: Some consumers have lost the taste for cross-border booze.
3: I'm not going to support someone that's trying to put down Canada.
4: Actually, we've refrained pretty well from buying anything American.
5: There were some American wines I quite liked, so miss them a little bit, but can live without them.
2: And a recent survey of more than 2,000 Canadians backs that up. 42% said they would continue to boycott American wine and spirits even if the ban lifts. And 41% supported reversing the ban if it meant U.S. tariff relief.
6: You can lead a horse to water, but you can't make him drink Kentucky bourbon.
2: The boycott drained a $254 million U.S. wine trade surplus down to a $90 million trade deficit in a single year. Sales of stateside spirits fell more than 66%.
7: U.S. producers are going to spend tens of millions of dollars to recapture the shelf space that they lost.
2: After progress breaking down interprovincial sales barriers, the group representing Canada's wine growers urges governments and consumers to keep up the momentum.
7: We employ 100,000 people across the country. We can't lose that.
2: How much room could be made for American alcohol if the ban lifts will depend on Canadian tastes. Heidi Petrocic, Global News, Halifax.
8: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends August 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
9: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.
10: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
0: Don't showbiz go.
9: showbiz balita ko ito. Medyo marami raw ang nakapansin dito sa pagbabahagi ng veteran singer-actress na si Jasha Padilla ng kanyang experience sa isang airport. Kasi raw, Chess, nasa isang airport si Jasha na hindi niya naman sinabi kung saan. Tapos nakarinig raw siya ng dalawang airport employees na nagkakwentuhan ng malakas. So para naintindihan niya yung kwentuhan nila.
0: O di naiya yan, like Philippines. Naintindihan niya.
9: Naiya lang ba? Naiya. For sure, Pilipino yung tinutukan niya. Pero,
0: exactly.
9: Pero ang iniisip ko, marami rin namang mga airport employees na Pinoy sa ibang mga airport. So I think hindi ito naiya. Sa tingin mo naiya?
0: Naiya lang yan. Okay. Sasabihin naman niya kung ba foreign.
9: Yeah, pero hindi niya sinabi kung saan eh. But anyway, ayon kay Jaja, naka-noise reduction headphone na raw siya, pero naririnig raw niya ang kwentuhan ng dalawa kasi super lakas. Dahil dito sinabi niya daw sa mga ito na naririnig niya yung conversation. So humingi naman daw ng sorry yung dalawang empleyado. Pero ganun pa man, nag-post
0: baka pa rin. Baka kasi siya pinag-usapan?
9: Hindi, hindi naman. Siguro, basta meron silang pinag-usapan na na naiintindihan niya na siguro yung daloy. Kunyari parang na-follow niya yung story.
0: Yeah, yeah. Mm.
9: Di ba minsan, kahit nga minsan nakasakay ka sa bus or nasa mall ka, nangyayari yun eh. Naririnig mo yung mga kwentuhan ng mga tao, Englishman or Tagalog.
0: Or otherwise.
9: Mm. Yeah, ginamit ni Jaja ang insidente para raw paalalahanan ng mga Pinoy tungkol sa workplace etiquette at pagiging considerate sa ibang tao. Inamin din niya na kung minsan nagkakamali rin siya at napapalakas ang kanyang boses at naririnig raw ng katabi. Pero syempre, Chess, umani ito ng iba't ibang reactions mula sa netizens. Yung iba nagsabing, normal naman daw sa mga empleyado magkwentuhan. Habang nagtatrabaho. Ay, hindi ako agree dyan. Tapos meron din nag-question, baka naman
0: yung daw... Yung ginagawa mo araw-araw dito sa work mo.
9: Oo, actually. Hindi, pero sa thinking ko, depende sa trabaho. Right? Meron kasi tayong mga workplaces, yeah, just na sa workplace nila, very strict.
0: Kami talaga binabayara kami para magkwentuhan.
9: Oo, naswerte natin, high five. Kundi ang hirap, no?
0: Promise, di ba?
9: Okay. Yeah. Meron kasi talaga mga workplace na... Lalo na siguro kung critical yung lugar mo, nasa ospital ka, nasa clinic ka, nagkukuha ka ng dugo, dapat naka-focus ka dyan. Hindi yung, I don't think allowed sila magkwentuhan kasi makikita mo rin naman sa kanila, very professional sila, di ba? I don't know, doon sa isa kong pinupuntahan na nagpapa-spa ako.
0: Okay.
9: Kwentuhan sila ng kwentuhan, hindi ko naman naiintindihan yung kwentuhan nila.
0: Ay, yun na nga, wala kang...
9: Okay lang ba yun sa'yo? Pag hindi mo naiintindihan, okay lang.
0: Oh, kasi sila magkwentuhan.
9: Yun, hindi ka masyadong affected.
0: Wala akong insecurities eh.
9: Ah, you think this is insecurity for Ms. Jaja Padilla?
0: Not necessarily, pero kasi pag alam mo yung parang masyado kang napapa-apekto sa ng mga tao.
9: Mm-hmm.
0: Ano na ako ngayon, masyado na ako na na C-line dun sa mind my own business.
9: Mm.
0: It's not my business. Alam mo, hindi ko naman... Hindi naman akong boss nila.
9: Well, kasi ang sinasabi naman niya rito, Chess, is generally workplace etiquette.
0: Yeah, nandun na ako. Siguro napuno siya mag-ano. Pero the thing is then, pag halimbawa,
9: gaya
0: na natagalan siya doon sa lugar na yon.
9: Oo. Alis ka na lang.
0: Yeah, just move.
9: Yeah.
0: Go to a different place.
9: Eh, eto nga may nag-question. Baka naman daw yung noise cancellation ng headphone niya hindi ay hindi on. Effective.
0: So, exactly. Oh. Kasi sa to, bakit paano mo maririnig na... tsaka, talagang maingay sa airport. Let's face it, di ba? Kaya ka nga naka-noise cancellation eh.
9: Yeah.
0: So, malamang-lamang, hindi naman ako nag-ano, hindi naman ako magtataka. Pero hindi ko naman din tinutuya ang Jaja Padilla sa kakayahan niya sa technology.
9: Mm.
0: Pero malamang hindi niya na-on. Have you ever experienced a noise-canceling headphone? Ikaw, personal?
9: Ayoko nga yan. Gusto ko maririnig ko yung tabi. Paano kung halimbawa may makasagasa sa akin or biglang may maglalakad pala, hindi ko narinig. Ayoko niyan. Hindi ako mahilig sa mga ganyan technology.
0: No,
9: sorry.
0: Hindi. Hindi mo naman susuotin kung maglalakad ka.
9: Ah, okay. Hindi kasi, alam mo kung bakit ayoko niyan? Kuminsan may mga kausap ako. Salita ako ng salita. Aba, parang wala reaksyon. Yung pala may suot niyan.
0: The thinking about, pero yun nga, ang tanong ko sa'yo, na-try mo na ba?
9: Hindi ko pa siya na-try.
0: Okay.
9: Pero hindi kasi ako masyadong fan ng mga ganyang klaseng technology. So tell us, ano, pag may noise cancellation, totally hindi mo maririnig lahat?
0: Ginagamit ng noise cancellation usually kapag ikay sumasakay ng aeroplano,
9: okay,
0: sa airport ka, ganito. Kung saan sobrang ingay.
9: Mm-mm.
0: Kasi lahat ng noise, hence the name, noise cancel, ika-cancel niya. As in, para kang bingi.
9: Eh, paano kung importante tatawag yung ano, maiiwan ka na aeroplano?
0: Maririnig mo lang yung, ay, dapat listo ka.
9: I know what you mean.
0: Pero, yun na nga, pagka, kasi halimbawa nakikinig ka ng music, yun na nga eh. Ano ang pinakikinggan niya na sobrang hina naman, na naka-noise cancellation na siya, naririnig pa niya yung background.
9: Oh, kaya siguro siya na...
0: That's the reason why kung bakit ka mo sinuot yung inon mo eh. Kasi na-off yun doon. Pwede mong patayin yung noise cancellation, mag-iisa parang regular na open back ang tawag doon. Kagaya ng headphones mong yan. Open back ang tawag dyan. Kasi kahit na naririnig mo yung boses ko through...
9: Maririnig ko pa rin yung mga dadaan.
0: Naririnig mo pa rin yung boses ko naturally.
9: Aha.
0: Yung acoustically. Di ba? Bukod doon sa yung pumapasok dito sa, ano, sa radyo.
9: Pero sa akin,
0: I don't know.
9: Balik naman sa workplace etiquette. Kung siguro nakaka-apekto sa trabaho mo, halimbawa bumabagal ang productivity, may mga tao sa likod mo, kinukwento mo yung kausap mo kasi magkakilala kayo, I think that is something to be concerned about, 'di ba? Kasi ano yun eh, bahagi ng pagsiservisyo mo. Pero kung wala naman sigurong epekto, we get ya. Pwede rin naman, 'di ba?
0: I don't know, medyo
9: well,
0: like I'd rather na yun nga yung kasi sa totoo lang, most of the time, no, and I've been to totally different na mga workplaces na experience ko ang workplace na talaga super seryoso kayo.
9: So yung magiging toxic naman meron kung walang kayong, usapan.
0: Hindi yun eh. Yung parang wala ang sense of, una-una yung sense of community.
9: Oh, okay.
0: Pangalawa yung sense of meron kang outlet. Na?
9: Gotcha.
0: Hindi siya na eh.
9: Basta wag lang sigurong aabusuhin. Ilagay
0: kaya,
9: sa lugar.
0: O kaya yung habang tinutulungan mo yung customer mo, like share client mo, tapos nakikisikahan ka there.
9: Aha.
0: I-adjust mo yun.
9: Medyo wag mo masyadong habaan.
0: Pero ba naka-break kayo?
9: Aha.
0: It just so happened na nakatabi niyo ang Sasha Padilla. I don't know. Di ba? Ang masama daw, sabi ni Il, kung sa simbahan sila nagkukwentuhan ng malakas. So, nga naman. Kung sa public, that's none of your business. Talaga naman maingay.
9: Eh, what if yung may nag-i-speech po?
0: Thank you, Ila.
9: Paano po yung may nag-i-speech?
0: Yeah, exactly.
9: Kayo?
0: Sa lahat ng mga proper decorum naman yun.
9: Ayun.
0: Doon,
9: so, it boils down to etiquette and manners.
0: Alam mo saan ka pwedeng mag-sisigaw bukas na hapon? Pagka nandun ka sa Manitoba Filipino Street Festival sa Fiesta.
9: Pag-Rachel na!
0: Yes, dahil oras na kay Rachel Alejandro. Did you know that, ito, pinaparequest ng Kuya Lay na i-suggest sa mga kapupunta ng festival, bring your own lawn chairs.
9: Oh, yes!
0: BYOC. Para ma-enjoy niyo yung parada ng una.
9: Mm-hmm.
0: Meron ako yung
9: anong
0: para sa tungkod. Nakita mo na yan, tungkod na nagiging bangko.
9: Yes, I think binili ni Ned si nanay niyan in time for Manitoba Filipino Fiesta tomorrow. Chess, anong oras
0: so much fun.
9: Makikicheck mo naman sa Kuya Lay kung anong oras ang parada para nandun tayo.
0: Rachel Alejandro will be there. And when you're watching fireworks, may enjoy nyo so much better. At saka kahit saan, pwede kang, you know, pwede ka munang umupo, di ba? So, mamaya, didigan natin. Actually, nagbigay ng ano mismo si Medium Bubs, diba?
9: Okay. Sige, announce natin
0: we'll
9: yan.
0: We'll just check it out later on. Sa ating mga iba pa showbiz balita naman, proud mom dahil sa maayos na nagpagpapalaki sa kanyang mga anak itong si General Mercado. Pakinggan natin ito.
11: Happy Friday, chikahan ng mga kapuso! Bilang magulang, fulfilling na nakitang maayos na lumalaki ang mga anak. Ganyan ang feels ni Jenelyn Mercado, lalo't kaka-18th birthday lang ng kanyang panganay. Ramdam nga raw yan sa kanyang album. Makichika kay Nelson Canlas.
12: Time flies so fast para kay Jenelyn Mercado. Parang kailan lang daw kasi ay bata pa ang kanyang panganay na si Alex Chaz. And recently, nag-celebrate na ang kanyang anak ng 18th birthday.
13: Simple lunch lang sa favorite restaurant ni Kuya Jazz. Tapos naglumipat kami para dun sa favorite dessert place naman ni Kuya Jazz. Yung ganun. Sobrang saya na niya. Yung ganun. Simpleng-simple lang.
12: Pero happy si Jen dahil nakikita niyang maganda ang paglaki ng kanyang tatlong anak. Natututunan daw nila ng kanyang asawang si Dennis Trillo ang kahalagahan ng simple joys.
13: Si Jess, forever ko yung baby. Talagang ano siya, very sweet. Hindi siya nagbabago eh, ganun pa rin siya. Kung ano yung maliit na Jess na kilala ko, ngayon ganun pa rin. Napakalambing, malaki lang talaga, pero napakalambing pa rin, napakabait na bata.
12: Na-miss daw ni Jen ang paggawa ng music. At sa kanyang newly launched album, na-express niya through her songs ang iba't ibang feels ng love. As she matures as a wife and mother, ibang level na raw ang kilig na nararamdaman niya ngayon.
13: Nakakakilig din syempre, kuya, na makita mong lumalaki yung mga anak mo ng, di ba, very smart, mababait na bata, God-fearing, marespeto. Nakakakilig din kahit na syempre matagal na kaming magkasama ni Dennis, araw-araw pa rin niya akong pinapakilig.
12: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.
0: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo, o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership na ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
10: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
14: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
10: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
14: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
10: Presented by 92.7 FM CKJS. CKJS, 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.
15: Ang bahaging ito'y hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.

0: Alvin, wala pa rin klase sa Ateneo de Zamboanga University sa susunod na linggo. Gagawin ding gradual o unti-unti ang pagbabalik ng mga bata para tuluyang maihanda ang mga estudyante pati na ang seguridad sa loob at labas ng paaralan.
1: This did not happen somewhere far away. This is not news we can watch and then turn off. It is close to home. It is close to our hearts.
0: Sa healing mass sa University Church of the Sacred Heart of Jesus, kinilala ng Ateneo de Zamboanga University ang lungkot, takot at galit na nararamdaman ng school community matapos ang pamamaril noong Martes na ikinasawi ng dalawa nilang estudyante. Sinabi ni University President Father Arnald Andal na kailangang suriing mabuti kung ano ang nangyari at ano pa ang dapat pagtibayin sa seguridad ng paaralan.
1: We knew that protecting our young people, our community, required guards at our gates and also the care of teachers, counselors, advisors, formators. We knew this and we were implementing them. Still, our preparations did not prevent what happened. We must examine what happened truthfully and learn what we need to do better.
0: Mananatiling suspendido ang mga klase sa Ateneo de Zamboanga University mula August 24 hanggang 28. Pagsapit ng Setyembre, gradual o unti-unti ang gagawing pagbabalik sa klase na sisimulan sa mga aktibidad na nakatuon sa emotional well-being ng mga estudyante.
2: We understand the desire for students to return immediately. A familiar routine can help in the healing process, and we do not intend to delay their return longer than necessary. But at the same time, safety is more than the absence of an immediate threat.
0: Kabilang sa mga nakararanas ng takot at trauma sa nangyari ay ang mga apo ni Barangay Tumaga Chairwoman Jacqueline Lim. Apat sa kanyang mga apo ang nag-aaral sa Ateneo de Zamboanga.
3: Umiyak ng yung mga apo ko, yung that night pumunta ko sa kanila. Tapos hinawakan ko sila, sabi ko kinukumusta ko yung mga apo ko. Yung youngest apo ko, yung grade 8, umiyak talaga. Sabi ko, wag kang iiyak anak, sabi ko. And then, alam ko na trauma talaga ang mga bata. Ang sagot niya sa akin, I don't want to go back to school anymore, ama.
0: Ang kanyang grade 10 na apo, na isang classroom lang ang layo sa pinangyarihan ng pamamaril, ay nahirapang matulog at kumain matapos ang insidente. Sinabi ni Lim na kailangang bigyan ng panahon ang mga bata para makarecover at maiproseso ang kanilang naranasan.
3: Hindi sila sanay mga ganyan putok. Basta lalo na pagbaril na, hindi sanay ang mga bata. And then they're not expecting that to happen. Bigyan talaga sila ng time, kausapin sila, and then let them understand kung ano ang nangyari.
0: Habang inihahanda ang mga estudyante sa pagbabalik sa klase, palalakasin din ng Barangay Tumaga ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Kabilang dito ang pagdagdag ng mga nakadeploy na barangay tanod at pagpapalawak ng coverage ng mga CCTV camera. Patuloy naman ang monitoring ng Police Regional Office 9 sa mga social media post ng posibleng copycat o paggaya sa karahasan sa paaralan. Hinikayat ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang banta o kahinahinalang posts.
4: Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng natatanggap natin na information, lahat yan binavalidate po natin.
0: Nagbabala rin si Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso laban sa mga nagpapakalat ng mali o nakalilitong impormasyon kaugnay ng Ateneo de Zamboanga University shooting, pati na sa mga nagbabanta ng karahasan.
5: Isa-isa ko kayo, huwag kayong magpahuli. Kasi pag nahuli kayo, may kalalagyan kayo, pwede isampa ng kaso.
0: Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na magpakalat ng tao at kanilang resources para sa nationwide school safety drills na pangunahan ng Department of Education sa August 25. Layunin nito na subukan ang response, communication at coordination ng PNP at ng barangay at school officials kapag may security threat o emergency sa loob ng paaralan. Sa isang pahayag, nag-alay naman si Manila.

0: Archbishop Jose Cardinal Advincula ng panalangin sa mga apektado ng pamamaril. Sinabi ni Cardinal Advincula na dapat tutukan ang mga kabataan at alamin kung sila ay may mga pinagdaraanan. Dapat din anyang patatagin ang kultura ng pagmamalasakit at bukas na komunikasyon para na hindi na mamayani ang karahasan. Alvin?
1: So Bianca, kailan temporarily babalik ang pasok sa Ateneo de Zamboanga?
0: Yes, Alvin. Bali, next week, August 24 to 28, suspended pa rin ang classes. And then pagsapit ng Setyembre, gradual ang gagawin na pagbabalik ng classes ng mga estudyante. Alvin?
1: Maraming salamat, Bianca Dava.
2: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, 17 ang timbog na magkakasunod na NBI raid laban naman sa mga online scammers. Pakinggan natin ang buong balita. Narito.
3: Arestado po ang 17 individual kabilang ang 3 dayuhan sa magkasunod na raid ng NBI laban sa online scamming operations sa isang exclusive subdivision sa Paranaque City. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
4: Sinalakay ng National Bureau of Investigation Special Action Unit ang isang bahay sa exclusive village sa Paranaque City at inaresto ang 5 individual kabilang ang 2 dayuhan. Ayon sa NBI, isinagawa operasyon matapos makatanggap na impormasyong ginagamit na scam habang bahay.
5: I told you not to move!
4: Kabila sa mga dinampot ang isang Taiwanese na siyang handler o manonong operasyon, isang Malaysian na nagsisilbi o manong translator, at ang 3 Pinoy na nagpapanggap o manong FBI agents. Base sa investigasyon, kukontakin online ang mga suspect ang target na biktima, na kadalasan ay nasa Amerika. Magpapanggap silang tumatawag mula sa tanggapan ng FBI sa US at sasabihan ng biktima na may kaso laban sa kanya. Pero kukumbinsihin nila ang biktima na magpadala ng pera sa kanila online para aregluhin ang kaso. Na-recover sa mga suspect ang ilang FBI jackets at may FBI badge pa na ginagamit umano nila sa panluloko. Nakumpiska rin sa bahay ang mga laptop, cellphone at iba pang computer equipment.
6: So nung nagkasatay ng operations to entrap and arrest them, nahuli nga natin iba't ibang nationalities, may Taiwanese, Malaysian, Filipino. So ginagamit nila yung mga nagagawa sila mga fake account, fake data to get the data ng mga bibiktimahin nila. Inaresto natin ito at 2 kaso ang harapin ito, computer-related fraud sa usurpation of authority.
4: Sunod na sinalakay ng NBI ang isa pang bahay na nasa loob din ng parehong village. Arestado naman ang isang grupong kinabibilangan ng 11 Pinoy at isang Malaysian. Modus naman ang manonong grupo na makipagkaibigan sa kanilang bibiktimahin sa iba't ibang social media platform para makuha ang kanilang impormasyon, gaya ng pangalan, birth date at address. Ito o manong ang gagamitin ng grupo para mahulog ang mga biktima sa love scam at mahututan ng pera.
6: Na-aresto based on the intelligence report, merong fraud na ginagawa ito. Which is computer related.
4: Patuloy ang investigasyon ng NBI kung konektado sa isa't isa ang 2 grupo at kung may iba pa silang kasabwat. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Ang ating mga pang-alas-7 balita hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
7: Intercity Auto Body makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Auto Body. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Auto Body, locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
2: IntercityAutoBody.com. Today's Friday, meron tayong mix sa sun and cloud and 25 sa pinakamataas sa humidex natin, 30. At 30% yung chance ng pag-ulan late this morning and this afternoon with risk of a thunderstorm. Mamayang gabi naman, partly cloudy, 30% chance of showers pa rin. Thunderstorm ang naka-ano dyan. composing and clear this evening naman afterwards. So, low ng 11. Baka hindi naman matuloy yan. Tomorrow, sito sa ating sunny skies sa Saturday. Just in time, napaka-komportableng 24, humidex 26. Perfect for the Manitoba Filipino Street Festival. Clear skies tomorrow night naman ng low ng 10 degrees. And then, sunny skies din on Sunday. Napaka-perfect din po na mag-festival tayo dyan. Clear skies on Sunday night and low ng 14. Yung paggabi lang, medyo kailangan nakapang-sweater ka na. Eh, no? By Monday, a high of 26 with 60% chance of showers. Mix of sun and cloud otherwise. Right now, sa Winnipeg, maaraw na po. And 15, good morning.
8: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
9: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Simula na ang party! And yes, thank God, it's Friday. Sa mga friends po natin, gusto marinig yung mga songs ninyo ngayon, August 21st. Please, please mag-send kayo ng message kasi today is All Request Friday. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaibigan natin. Maaring kayo po nasa work na o kaya nagda-drive, papunta po sa mga trabaho or nasa mga bahay pa. Salamat po for keeping us in the background. Meron tayong mga balita rito na basa. Alam nyo po, record high ang mga home prices raw sa Winnipeg. Noong July, yung mga detached homes daw ay nag-average ng 454,264. Mas mataas ng 2% from last year. Well, eto nga, bumaba raw ang home sales ng 7-8% at limitado raw ang supply kumpara sa demand. Alam nyo, para sa mga ordinaryong buyers, ibig sabihin po nito, mahal ang mga bahay at maaaring mas mataas ang mortgage at down payment. Pero magandang balita naman ito sa mga homeowners kasi tumataas yung value ng ating properties. Inaasahan naman ang mas maraming listings sa second half ng taon at nananatiling competitive ang market. Sa ibang balita, alam niyo po, nananawagan ang 35 emergency room nurses dyan sa Selkirk Regional Health Center ng mas mataas na staffing at dagdag na safety measures matapos ang ilang insidente ng violence sa workplace. Ito po, sumulat ang Manitoba Nurses Union at sinabi na isang nurse ang umano'y sinaksak ng pasyente gamit ang pen habang isa pang nurse naman ang nakagat. Binanggit din ng union ang isang dalawang araw na period noong July kung saan isang doctor ang may 47 patients at umabot sa humigit kumulang 23 hours ang waiting time. Humihiling ang nurses ng safer nurse to patient ratio, 24-hour safety officer, dagdag na secure room at mas malakas na mental health support. Sinabi naman ng Manitoba Health na seryoso nitong tinatanggap ang concerns at makikipagtulungan sa Regional Health Authority para mapabuti ang safety at emergency care sa Selkirk. Samantala, sa Steinbeck, 22 homeowners naman ang nagsampa ng lawsuit laban sa city. Allegedly, yung raw problema sa design, maintenance at management ng kanilang sewer system. Dahil dito, nagkaroon raw ng paulit-ulit na basement flooding nung malakas ang ulan noong 2024 at 2025. Sinabi ng mga homeowners na matagal nang alam ng city ang ilang issues sa kanilang sewer system, kabilang ang rainwater na pumapasok sa sanitary sewer. Inakusahan din nila ang city na hindi agad gumamit ng auxiliary pumps noong dalawang major storms. At dahil nga po sa flooding, nagkaroon umano ng damage sa maraming bahay at personal belongings. Humihingi ang mga homeowners ng damages para sa kanilang losses at expenses. Samantala, itinanggi naman ng city ang allegations at sinabi nitong wala pang ebidensya na nagpapakita na negligent ang maintenance or operation ng city sewer system. Hindi pa raw proven sa court ang mga allegations at wala pang statement of defense ang city.
1: GMP with Chester and Donna.
2: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends August 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
3: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
4: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
3: Energy Star Certified Windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
4: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
3: Jokri Windows and Doors to 14 Hutchings Street.
1: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
0: 7:25 po ating oras, 15 degrees. Ang ganda na po ng sikat ng araw dito sa Winnipeg. A mix of sun and cloud today with a high of 25. Marami tayong mga inquiries ha tungkol po sa ating Manitoba Filipino Fiesta for 2 days, tomorrow and Sunday. And a few weeks ago, nakapanayan po ni Chester ang ating Kuya Lay at Tita Aida na siya po mga pangunahin talaga namang busy-busy dito sa ating Manitoba Filipino Fiesta. So meron tayong mga listahan po ng mga activities kasi ang dami nagtatanong po sa atin dito. Ano, yung pong ating opening ceremony for Cultural Day ay 1 p.m. So meron tayong mga cultural dances dyan. Nandiyan ang Winnipeg Sikaran, ang Groove Express, ang Retro Divas, Tribu Hiligay Noon at ang PAC. Tapos meron tayong performance ng mga local talents at 4 p.m. 5 p.m. naman yung Aura Dance Group. 5:15 Festival Parade. Marami nagtatanong yan, Chess. Dami naghihintay.
3: Okay, excited daw kasi doon ako mag-show bukas.
0: Wow! Parade finale performance by way at 5:15. Pero as early as 10 or 9, Chess, nandun ka na.
3: Para alas, sa ating... alas 10 yung show. So, mga alas 11 po, sana pakiluto na yung mga barbecue.
0: Ayun! Huwag kalimutan mo pong magpa-selfie kay Chester. Bigyan niyo po ako ng copy, ha? Ng picture.
3: Akala ko sabi, mabigyan niyo po siya ng barbecue.
0: Pati barbecue. Chester, tapos pagkatapos ng parada at around 5, of course, yung marami rin nagtatanong. 7 p.m. po yung Grand Fiesta Show with Miss Rachel Alejandro. At alam mo kung ano nilulook forward rin natin dito. Yung kanilang DJ set Kilusan. May fireworks tayo. Don't forget, ha?

0: Tuloy-tuloy dito sa ating mga pagbabalita ngayon. Magandang umaga po, I'm Chester Pangan. Narito na ating mga balita from the Philippines. Ilang kapamilya at taga-suporta, ginunita po ang ika-43 taong kamatayan ng dating Senador Ninoy Aquino. Pag-alala kay Ninoy sa balitang ito.
1: Sa ibang balita naman, ginugunita ngayon ang ika-43 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Nagtipon ang kanyang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta habang nagbigay pugay din ang ilang mambabatas sa sakripisyo ni Ninoy. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
2: Ginunita ng mga kapamilya, kaibigan at taga-suporta ang buhay at sakripisyo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa ika-43 anibersaryo ng kanyang pagkamatay ngayong araw. Nag-alay ng misa para sa yumaong bayani sa kanyang puntod sa Parañaque City.
3: I hope nobody forgets the sacrifice and what happened during martial law of nating kapamilya.
2: Kabilang sa mga dumalo, ang pamilya ng yumao na rin si dating Senador Rene Sagisag.
4: The reason we're here today is because we need to cultivate a strong sense of nationality even years later because it is still an important part of our country and we must not forget the sacrifices of the Filipinos. This is the reason why we're here today, why we're allowed to speak freely and why we're allowed to be who we are. And again, the Filipino is worth dying for.
2: Dumating din si dating Presidential Peace Advisor Teresita Ging Deles. Nagbigay pugay din ng ilang taga-suportang galing pa sa malalayong lugar.
5: For today, I'm really planning. Naka-reserve yung day for Parañaque, for this event.
2: Inalala rin ng pamangkin ng yumaong senador na si Senator Bam Aquino at iba pang mambabatas ang anilay mga pamana niya sa bayan.
6: Pakihanap po, speech ni Tito Ninoy, L.A., yung kanyang interview sa 700 Club, yeah. Yung kanyang Face the Nation
1: okay.
6: Interview.
1: Okay. Where is it going to be posted? I want to see it again.
6: We'll probably share links, but yeah. It's all online.
1: Yeah.
6: It's there. I-search nyo lang sa Google, sa YouTube. Nandun na yon. Panoorin nyo siya. See an up close, a real view of Tito Ninoy. Ikaw na alala mo pa,
1: yeah,
6: Karen.
1: Yeah,
6: but
1: course.
6: Most of the Filipinos
1: Uh-oh.
6: Hindi na maalala yung kanyang yung kanyang galing, yung kanyang hugot, yung kanyang katapangan. Magandang mapanood siya directly. That's my suggestion.
2: Ani Senator Francis Pangilinan, dapat tumindig ang mga Pilipino para panugutin ang mga mapang-abuso at laging unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sa post naman ni Akbayan Partyless Representative Chel Jokno, sinabi niyang responsibilidad nating pangalagaan ngayon ang kalayaang ipinaglaban noon ni Ninoy. Tungkulin din aniya ng bawat Pilipinong ibangon ng isa't isa at gawin ng tama kahit na mahirap. Para sa mga apo ni Ninoy, mahalagang matutunan ng kabataan ang aral ng buhay ng kanilang lolo.
7: Research po, research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person.
8: Parang we're learning about him the same way.
7: Yeah.
8: The same way most Filipinos do, no? Na di namin siya naabutan. None of us na magpinsan. So, yun po. We hope that people can get to know him the way we do.
2: Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang alaala ni Ninoy ay nagpapaalala sa katapangang manindigan at mag-ambag para patatagin ang demokrasya sa bansa.
9: At sa harap ng mga makabagong bantang kinakaharap ng bansa, panawagan ni Ninoy ang maging mapagmatsyag at manalig sa taong bayan.
2: Binigyang diin ng Pangulo na ang kalayaang bunga ng pakikibaka ay may kaakibat na tungkuling pangalagaan ng dignidad at karapatan ng tao at sama-samang isulong ang pag-unlad ng bansa batay sa mga aral ng kasaysayan. Nauna nang bumisita ang ilang miyembro ng pamilya Aquino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 para makita ang marker sa bago nitong lokasyon sa tarmac ng paliparang kilala noon bilang Manila International Airport na sawi si Ninoy Aquino. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, 17 landslides na itala sa Oriental Mindoro. 79 na barangay na po ang apektado ng baha. Nagpapahirap ngayon sa isang barangay sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro ang naranasan nilang magkakasunod na landslides. Si Dennis Datu ang may report.
10: Dennis, kasama ba sa nagdeklara ng state of calamity ang Mindoro? At kumusta naman ang sitwasyon dyan?
11: Bernadette, sa ngayon, wala pang idinideklarang state of calamity dito sa Oriental at Occidental Mindoro dahil patuloy pa ang assessment na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan. Mainit na ang panahon dito, pero bakas naman ang iniwang pinsala. Ito'y malawakan dahil sa dulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
12: Bungad pa lang ng barangay Udalo sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, sasalubong na ang naglalakihang bato at gumuhong lupa na humarang sa Abra de Ilog, Puerto Galera Road. Kailangan pagtulungang buhati ng mga motorsiklo para makatawid at makarating sa kanilang paroroonan.
13: Mahirap po eh. Galing mo akong pagamot. Hindi pawin na po ako.
14: Tulong rin namin sa kanila at ngayon ay sa kanila kung magbigay sila, okay. Pag hindi naman, maraming salamat din. Dahil at least kami, makatulong kami sa kanila.
12: Ang mga walang motorsiklo, kailangan namang magtiis sa paglalakad. Pinapasan din ang sako ng bigas habang inaakyat ang mga guho para lang makatawid. Sabi ni Barangay Kagawad Gilbert Cepillo, hindi mabilang ang landslides na tumabon sa nag-iisa nilang daan palabas ng bayan.
15: Ito pong barangay Udal po ay nakukulong po siya ng puro sarado po. Hindi po kami makalabas ng bayan ng Abra de Ilog dahil po sarado din po siya doon. Ganun din po dito sa bayan ng Puerto Galera po. Hindi rin din po kami makadaadit po at sarado din po ang kan. Ito po naging sagabal po sa aming pamumuhay ng aming mamayan dito dahil po ito ginagamit po ng pagtatravel na pamimili po doon sa kabayanan. Yun po yung magpapayap sa amin dito. Kaya po hinihiling po namin sana po ay magawaan po ito ng paraan na malinis.
12: Napapasok naman na ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro matapos ang puspusang clearing operation sa napakaraming pagguho ng lupa. 17 landslides ang naitala ng provincial government ng Oriental Mindoro sa buong probinsya. Isa ang kumpirmadong nasawi. 79 na barangay din ang nalubog sa baha. Sa Bungabong, 12 guro ng Naswak Elementary School ang sinagip ng mga otoridad matapos rumagasa ang tubig sa ilog. Natakot ang mga gurong tumawid sa silang bamboo bridge dahil baka tuluyan na itong lamunin ng ilog. Nasira rin ang ilang earth dike na inilagay sa pagitan ng mga itinayong kontrobersyal na flood control project sa mag-asawang Tubig River sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Nauhan. Bumigay din ang road dike sa Barangay Arangi na nagdulot ng pagbaha. Prioridad ngayon ang provincial government na maayos ang mga ito, lalo't inaasahan pa ang muling pananalasa ng habagat.
16: Pinofortify muna namin yung road network ng Arangin para hindi totally masira. Saka pag humupa yung tubig, saka namin lalagyan ng tambak para mapanatili lang yung structural integrity. Pag ito ang nasira, itong portion na to sa Arangin,
17: Nauhan,
16: ang malaking portion ng Nauhan West, ibig sabihin District 7 and District 8, plus Calapan na ang papasukin. Ang babahayin na yung West Calapan at rice granary ito.
12: 102 million pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan at nasa 7,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Samantala sa Tarlac City, nakuhanan ni Bayan Patrol Christopher Takabunsa ang nasirang dike sa Barangay San Isidro sa kasagsagan ng lakas ng pag-ulang dala ng habagat noong Lunes ng umaga. 6 na buwan pa lang ang nakalipas nang maitayo ang 45 milyong pisong dike. Sa kabuuang tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 29 na ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 pa rin ang nawawala dahil sa lagdaang mga bagyo at habagat sa bansa. Halos 200 milyong pamilya ang naapektuhan at higit 2,000 bahay ang napinsala. 88 bayan at lungsod naman na ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang dito ang bayan ng La Trinidad sa Benguet na nalubog sa baha ang ilang sakahan ng gulay at prutas. Hirap ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang ani dahil walang makarating na mga buyer dulot ng masamang panahon. Apektado na rin ang kalidad ng mga gulay, kaya sa harap ng munisipyo, ipinamigay na lamang ang mga carrot na hindi maibenta.
11: Bernadette, itong nasa sa likuran ko na naglalaki ang mga bato at lupa ay ilan lamang sa napakaraming malalaking pagguho na kailangan suungin ng mga residente at mga motorista bago nila marating itong barangay Udalo. Kaya nananawagan sila sa mga kinauukulan na sana ay magsagawa na ng clearing operations para hindi na sila nahihirapan pa. Bernadette.
10: Dennis, lagyan lang natin ng konting perspective, no? Yung kinalalagyan mo, gaano yan katagal maabot at kung ikukumpara ngayon na may mga nakahambalang na mga bato? Salamat sa'yo, Dennis Datu.
0: Narito naman si Donna para sa ating ulat panahon. Salamat sa'yo, Donna.
18: Salamat din sa'yo, Chess! Mamaya abangan, susunod na news ni Chess. Ang hirap pag-live, ano, Chess?
0: Umuwi na si Dennis.
18: Baka na-off niya na noise cancellation.
0: Na noise cancellation siya.
18: Well, ito na sa ating weather check. Exciting weekend para sa ating lahat. Ngayong Friday, 15 degrees, mainly sunny. Pinakamataas po natin, 25 with humidex of 30. Tomorrow sa ating Manitoba Filipino Fiesta, high of 24, humidex of 26, sunny skies. Sunday, Filipino Fiesta second day, high of 25 degrees, sunny skies. Extended forecast naman para sa Lunes, may chance of showers, high of 26. At Tuesday, high of 22 and chance of showers. Kasalukuyan sa Winnipeg, 15 degrees.
19: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
20: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Buenafe Clinic.
21: Nakakahata ka na ng 2-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
22: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
23: Don't miss the Mondetta Brands clearance sale. Outerwear, leggings, sports bras, and more. Prices as low as $3. Mondetta's Brands clearance sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.
24: Evelyn Lucas ng McPhillips Nissan. Check it out! 2026 Nissan Sentra, naka 0% financing for 36 months. Up to 1,000 off pag nag-lease ng 2026 Nissan Kicks. Tangi sa McPhillips Nissan, 2150 McPhillips Street.
25: The culture is shaping how your children see the world and often teaching lessons that are contrary to God's Word. On the next Focus on the Family, Dr. Holly Brand will equip you as a parent to embrace your role in helping your children work through doubts and build faith and develop godly character. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
26: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
27: Sharing is caring. So tell your friends about CKJS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
18: Just announce lang natin ilan sa mga kaganapan sa ating community itong Little Heroes Fun Run. Every step builds stronger minds ng Filipino-Canadian National Congress. Ito po ay gaganapin August 26, Wednesday, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Mag-register po sa jenalintanfcmc@gmail.com. Mamaya i-share natin yung ating poster dyan. Meron din silang QR code. Ito po yung Family Celebration of Movement, Wellness, and Community Little Heroes Fun Run. Isa pa, Chess, itong One Night, One Fight. Ito naman po yung fundraiser for Cancer Care Manitoba, happening September 5 sa Sergeant Tommy Prince Place, 90 Sinclair. Evening of music, live band, solo performances, at may Zumba rin, all in support of Cancer Care Manitoba. For more information, check nyo po yung ating Facebook page. Nakapost na dyan itong One Night, One Fight happening September 5, 6 p.m. At maraming salamat sa ating mga kaibigan. Sina Nalds, sila yung mga volunteers na nangunguna dyan sa ating fundraiser na yan.

0: nila.
1: Parents should have information about the social media usage of their children. So yun yung una, no? Sino nga ba yung nakakausap nila online, no? Ano nga ba yung mga games na nilalaro nila? Mahalaga din, no, na yung social media companies should also provide guardrails about how children would navigate these platforms.
0: Ang isang telco, sinabing higit 100 website ang ibablock nito matapos madiskubring nagpapalabas ng footage ng school shooting at iba pang tinatawag na acts of extreme violence. Ayon sa PLDT, hindi sila papayag na magamit ang kanilang serbisyo para magpalabas ng hindi angkop na content, lalo na sa mga bata. Aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mahirap pakiusapan ang mga social media platforms dahil karamihan sa kanila walang opisina sa Pilipinas. May ilang video pa niya ng karahasan na hindi agad binura o natitake down. Kaya may babala ang CICC hindi lang sa social media sites, kundi pati gaming, messaging at streaming apps.
2: Kailangan mag-set up ng office here, that's one. Kailangan mong ayusin yung age verification mo at i-tie up sa either sa PhilSys system natin or sa National yung SIM Card Registration Act natin. Kung hindi ka susunod, i-geo block ka namin until such time na magko-comply ka na.
0: Nananawagan naman ang NCCT sa mga kumpanya at content creators na gumawa ng mas maraming child-friendly content o mga content na hindi lang angkop sa mga bata kundi nakadadagdag ng kaalaman at magpapakita ng magandang halimbawa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
3: And there you have it, ating mga news from the Philippines sa mga oras na ito. Parang una pa lang yun, no, Dons? Tuloy natin. Sarang masasabi ko parang ang ikli naman. 8:07 lang pala. Sa ibang mga balita pa naman, kaya may isa pa akong nakasunod, no? Panibagong oil price hike na naman naaasahan sa susunod na linggo. Alam niyo po, kahit dito sa Winnipeg, nasa $1.70-something na naman ang regular. Sa Pilipinas, pakinggan ang balita.
4: Panibagong oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, umalma ang isang transport group dahil hindi umano napakinabangan ng ilang tsuper ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
5: Isang linggong hindi nakabiyahe ang jeepney driver na si Menardo dahil sa matinding pag-ulan at baha sa Metro Manila. Pero paano naman anya siya makakabawi sa kita kung nagbabadya na naman ang taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo?
6: Imbis na nakapag-uwi kami, 1,000-1,500, nakapag-uwi na kailangan mo 500 to 600. Pamasahin ng bawat estudyante is 100. Paano na ang pagkain? Dilis tuyo. Nagtitiis na lang kami sa noodles.
5: Problemado rin ang security guard at rider na si Jonicio, lalo't naudlot pa ang inaasahan niyang dagdag sahod para sa minimum wage earners.
7: Pagdagdag lang sa gasolina, sana yung mahirap pag mag-emergency, wala na talagang maaasahan. Kasi tamang-tama lang yung pansahod.
5: Base sa ika-apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng diesel ng mahigit 2 piso kada litro, 1 peso at 40 centavos sa gasolina, habang 1 peso at 51 centavos sa kerosene. Nagtapos na kasi ang 60 araw na Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, pero wala pang napagkasundo ang extension nito o kahit ang final na peace deal, kaya andyan pa rin ang pangambang maaapektuhan ang supply ng langis. Paniwala ng isang stakeholder, tuloy na ang fuel price hike sa susunod na linggo. At dahil may isang araw pang kalakalan, posible pang madagdagan ang presyo sa susunod na linggo. Muli namang nanawagan ng ilang transport groups ng taas pasahe para maibsan ang epekto ng 2 magkasunod na linggo ng oil price hike. Sabi ng grupong Manibela, hindi naman masyadong napapakinabangan ng mga tsuper ang 12 pesos kada litro na fuel subsidy program ng gobyerno.
8: Kung hindi offline, cut off, ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
5: sinisikap pang kunin ng ABS-CBN News

0: Sa ating Manitoba Filipino Fiesta sa Sunday, Jess, meron tayong Fitness Time Fiesta. Starting at as early as 9:30 a.m., meron na tayong mga friends doon. Meron tayong free Zumba. Of course, gaganapin po yan sa Maples Multiplex Grounds. At kasunod niyan, Jess, meron tayong 2 p.m., yung ating Queen Bulilit and Prince Guapito. Tapos 4 p.m. pageant photo of 4:30 prizes from donors and thank you. Yes, don't forget yan. Hanggang Sunday ang ating Manitoba Filipino Fiesta.
1: Sana manalo ako ng TV.
0: Dami mo ng TV.
1: Kailangan ng bagong TV.
0: Okay, why not?
1: Sasali ako bukas.
0: Yes. Just paano nga ba ulit sila makapanalo sa ating raffle?
1: So, pupunta ka dun sa mga iba't ibang mga sponsor tents. Alright? So, just visit every tent and then ask kung pwede ka magpatatak ng kanilang mga... Sasabihin naman sa'yo kung hindi sila kasali. Diba? So, anyway. Makikita mo naman dun sa card. Nakuha ka ng card. Yeah, tapos, yun. And then, pag nakompleto mo yung mga tatak, yun na yung entry mo.
0: It's, wow.
1: It's actually really, really good. Yeah. Very,
0: just so
1: nice.
0: Easy to join.
1: Very easy. So, yeah. At saka talagang malakihan kasi yung mga premyo. Kaya, it's worth it. So do that tomorrow. We'll see you there.
2: CKJS Radio Station, the best.
1: Ito na siya mga pinakahuling balita, balita sa Pilipinas. Good morning po, I'm Chester Pangan. Sinagot ng kampo ng prosecution itong pahayag ni Vice President Sara Duterte na gusto nitong mabilis ang usad ng impeachment trial. Samantala, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ang oras ng paglilitis. Si Vivian Gulia sa report.
3: Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso.
4: Kung ito ang gusto ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, magandang iparating niya rin ito sa kanyang defense team. Ayon sa tagapagsalita at counsel ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi niya sinasabing intentional pero may mga ginagawa o hindi ginagawa ang depensa na nakaaantala sa paglilitis.
5: Maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo.
4: Hirit pa ng grupong akbayan, kung gusto ni Duterte na mapabilis ang paglilitis, siya mismo ang humarap sa proseso. Buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi kailangan na araw-araw nasa paglilitis ang bise. Aniya, kung gustong marinig ang depensa, hayaan ang mga abogado ng bise na gawin ang trabaho nila.
5: Binigyan siyang option, no? We recognize that. But ang sinasabi lang namin, just the same, considering the gravity of the allegations made against her, we understand where the public sentiment is coming from na mas maganda, she should attend para pakita niya yung respeto niya sa proceedings na to.
6: Only the Vice President can explain. How can she explain if she's not attending her own trial?
4: Pagtitiyak ng prosekusyon, gusto rin itong mapabilis ang paglilitis, kaya nagbawa sila ng testigo kung mauulit lang ang naibigay ng testimonya. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung ipatatawag nito ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
5: Yung decision namin on who are the witnesses that we will present, this is based on our assessment, no, of the targets that we need to still meet. Evidentiary targets to be specific, and it will not be based on press conference rhetorics.
4: Seryoso namang pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ng oras ng paglilitis. Suportado naman ito ng prosekusyon na target tapusin ang pagpresenta ng ebidensya sa Setyembre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
1: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, kalsada ang nagdurugtong sa Benguet at Nueva Vizcaya di madaanan dahil sa landslide. Nagupit ng habagat sa report na ito.
7: Sulit ng mga umakyat sa City of Pines ang magandang panahon ngayong long weekend. Bukas na ang lahat ng tourist site doon, pero sa mga aakyat pa lang, may mga kalsadang hindi pa rin madaraanan. Mula po sa Baguio, Nakatutok Live, si EJ Gomez. EJ.
8: Vicky, nag-inspeksyon ng DPWH sa iba pang insidente ng landslide sa ilang lugar sa Benguet ngayong araw. Pinabibilis ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Di naman alintana ng mga bakasyonista ang traffic at pag-uulan dito sa City of Pines. Wala raw yan sa goal nila na ma-feel ang malamig na baggy weather ngayong long weekend.
9: Ngayong hindi na tuloy-tuloy ang malakas na ulan, mas tanaw na ang bakas ng pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa ilang bahagi ng Benguet. Sa La Trinidad, gumuho ang lupa ng kalsadang ito sa Barangay Bekel. Nasira at hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang nagdurugtong sa Benguet at Nueva Vizcaya. Binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga, kasama si Benguet Governor Dr. Melchor Daguines de Glas at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hindi raw matibay ang slow protection at ordinaryong riprap lang ang inilagay sa kalsada ayon sa kalihim.
10: Dati, yung slow protection ito, talagang bato-bato lang. So ngayon, talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slow protection. Double crib wall, talagang matibay na to.
9: Aabutin daw ng 10 buwan bago maayos at muling madaanan ang nasirang kalsada.
10: As of now, ang running total ng damage and kailangan ay repair is already above 3 billion pesos.
9: Ngayong sumisilip na ang araw sa City of Pines, sinusulit ng mga bakasyonista ang pamamasyal. Perfect daw ang ganitong weather na kahit may araw ay talagang malamig pa rin ang hangin. Ang magkasintahang sina Benedictine at Pearl bumiyahe pa mula Taguig at Cavite. Special daw ang pagbisita nila sa Baguio ngayong long weekend.
11: Dito po yung place na sinagot niyo po ako. So actually mag-anniversary po kami this Sunday. So ayun po, kaya hanggang Sunday po kami.
12: Celebrate po kami ng first anniversary po namin.
8: Alauna ng hapon dito sa Burnham Park, ganito ang weather, wala namang pag-uulan. Kaya naman ang mga nagbabike, bata man o matanda, enjoy na enjoy ang mga bike kasi. May payong naman, panangga sa ulan.
9: Si Kyla at kanyang mga kaibigan, lumipad pa raw mula Davao.
13: Nakaka-excite siya kasi first time namin dito and maganda siya na experience. Kaya po kami nag-Baguio kasi mainit po sa Davao ngayon. So gusto namin ng malamig na hangin.
9: Sa right part naman, perfect ang walking at jogging. Pwede rin isama ang inyong fur babies.
14: Actually, galing pa po kami Tagaytay. Tumawid kami ng Baguio. Marami po ditong view na hindi pa namin actually napupuntahan.
15: Kasi malamig dito. Mainit kasi sa Iloilo eh. Dream destination ko din tong Baguio eh.
8: Para sa marami, di raw buo ang Baguio experience kung hindi ka magna-night market. Dahil bukod sa maraming pagpipilian, swak sa budget dahil mura ang mga items.
16: Naka 1,000 ako, pero ang dami ko na siyang nabili. Meron ng shorts, may mga jacket pa, mga original, mga branded siya.
17: Lahat ng ating mga tourist sites, tourist attractions, lahat ng parks natin ay bukas na. Nag-start na mapuno yung ating mga hotels, no? Because of this group check-ins or bookings. There's a unique charm with the rain and the fog in here in Baguio City.
8: Vicky, nandito ako ngayon sa kahabaan nitong Session Road at nakikita natin ito, traffic na sa kalsadang ito. Nandito kasi no, yung karamihan ng mga establishment, halo-halong kainan, bilihan at maraming bakasyonista dito dahil katabi lang nito yung Harrison Road. Maya-maya, 8:30 around 9 p.m. Bukas na sa mga turista at iba pang mga dayo no, yung night market. At ang temperatura dito sa Baguio City naglalaro sa 18 to 19 degrees Celsius. Kaya naman malamig talaga. At yan, ang latest mula rito sa City of Pines. Vicky?
7: Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez.
1: Mga flood control projects na di substandard. Okay, di substandard ah. Panawagan ng mga taga-kalumpit naman po para di na indahin ang matagal na paghupa ng baha. Ang report na nito.
7: Flood control project na hindi substandard. Yan ang panaghoy ng mga taga-kalumpit Bulacan dahil sa problemang baha na matagal na nilang iniinda. Pati mga evacuation center, kailangan pang bangkain para maabot. Kamusahin natin ang kanilang sitwasyon sa pagtutok live ni Rafi Tima. Rafi?
18: Mel, kung meron mang bahagi na ng buhay, ang baha ay mga taga rito na siguro sa may sulaw o kalumpit Bulacan ang mga ito. Mula pa nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 ay kalbaryo na nila ang baha at taon-taon daw ay lalo pa itong lumalala.
19: Kita sa drone video na ito ang dalawang kulay ng tubig dito sa barangay Maysulaw. Ang tubig sa isang bahagi ng barangay, itim na dahil sa tagal na hindi bumababa ang baha. Ang isang bahagi naman, kulay tsokolate dahil sa bahang galing sa umapaw na ilog. Ayon sa kapitan ng barangay, sa tagal na nilang binabaha, ngayong taon, ang isa sa pinakamalala.
20: Sa mga pagbahang mga nakalipas, ito yung grabe talagang ano na... Halos kulang isang taon na kami nakalublob sa baha.
18: May trauma no yung mga tao rito?
20: Trauma po.
19: May mga plano naman daw na engineering intervention tulad ng panibagong dike at pagpapataas sa mga riprap para hindi umapaw ang Pampanga River. Kung matuloy man, may isa lang daw silang kahilingan.
20: Gawin na siguro yung talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard o ano pa man yun. Basta ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming lalo tigit yung mga walang itaas na kung saan nakikitira-tira na lang sa mga kamag-anak.
19: Si Nanay Filipina, aakalain mong nasa isang resort. Ang view kasi mula sa bahay ng anak kung saan siya lumikas, mistulang dagat sa lawak ng baha. Pero dahil pinataas ang bahay, mistula na itong isla dahil napapaligiran ito ng tubig. Pero kahit mahirap ang sitwasyon at nagluluksa pa sa pagpano ng asawa noong nakarang taon, iba ang kanyang pananaw.
21: Ang naiisip ko lang ay magpasalamat ako sa Panginoon dahil nakalitaw pa kami. May tubig man, meron pang nakalitaw na napupuntahan, di ba?
19: Pero ang mga lumikas sa evacuation center ng barangay, ligtas nga pero hindi naman makalabas. Kailangan na kasi magbangka para marating ang evacuation center.
18: Ito ngayon ang pangunahing mode of transportation dito sa may barangay Maysulaw, bangka. Pero itong mga bangkero ay hindi lang basta-basta dahil kailangan sanay din sila dahil may current itong bahang ito dahil galing yung tubig dito sa may ilog. Dahil kung hindi magaling itong mga bangkero ay pwede pang magkaroon ng disgrasya kapag lumakas itong agos ng tubig.
19: Inabutan namin dito si Nanay Milagros. Hirap na siyang makakita at makarinig matapos maaksidente. Bunsod na rin ang hindi mawawala-walang baha sa kanilang lugar.
22: Umpisa po ito, nahulog po ako sa agdan. Tumama ang ulo ko sa han. Kaya naapektuhan po yung mata ko sa kaulo. Tapos tumanga pa ako.
19: Ang kasama niya sa evacuation center na si Glidel, agad din daw lumikas, alang-alang sa mga maliliit pang anak.
23: Yung baka pumalunod yung mga bata, yung hindi po namin makita.
19: Ayon sa Bulacan MDRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. 8,000 evacuees pa rin ang nasa 87 evacuation centers.
18: Mel, isang 17 taong gulang na dalagita naman ang namatay, hindi kalawin muna rito matapos sa makuryente. Nadulas daw kasi siya at napakapit sa isang live wire at napati dito at nahulog siya sa tubig at doon nga siya nakuryente. Kanina ay nag-ikot yung kapitan ng barangay dito para i-inspect yung mga mabababang kontador at yung mga wire na pwedeng makadisgrasya. Yan ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Mel?
24: Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.
1: Mamayang hapon na po sa afternoon pasada kasi na dati mga pagbabalita from the Philippines. You're done, siko naman.
0: Thank you, Chess! Tinitignan ko kasi may mga iba pa tayo nag-message. Mamaya po babatiin natin yung mga pahabol na birthday greetings. Ang ganda na ng sikat na araw. 17 degrees right now sa Winnipeg. Hoping ma-enjoy ninyo maghapon with a high of 25, humidex of 30. Meron tayong chance of showers today and tonight. Tomorrow, Saturday, sunny skies, high of 24, humidex of 26 and a low of 10. Tapos sa Sunday, ganun din ang ganda po ng sikat ng araw, high of 25, low of 14. Sa Lunes, chance of showers, high of 26 and a low of 15. Tapos Tuesday, meron din tayong chance of showers, high of 22. Kasalukuyan sa Winnipeg, 17 degrees.
2: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends August 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
3: Overgrown trees near power lines can be dangerous, causing fires and outages. Manitoba Hydro is now doing more vegetation management to keep you safe and keep your lights on. If you see crews working on trees near power lines in your neighborhood or along highways, please keep a safe distance. Learn more at hydro.mb.ca/vegetation. Manitoba Hydro. Energy for life.
4: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota.
5: Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
6: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.
25: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership na ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
26: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
27: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
26: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
27: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
26: Presented by 92.7 FM CKJS.
0: 8:48 at the oras, si Lindenwood nag-message sa atin. Sabi niya, pakibati ng happy birthday si Sam Toreno. Happy birthday, Sam!
28: Happy birthday!
0: Also, Jess, ang ating mga friends sa A Million Dreams Cultural Company, nag-aanyaya sila para dito sa kanilang summer finale fundraising concert celebrating the music, songs, and dances of the Philippines September 6, Sunday, 2 p.m. Ito po'y gaganapin sa Canadian Mennonite University sa 500 Shaftesbury Boulevard. I-check niyo po yung ating Facebook page kasi naka-post din ito. So, yung ticket is at $10. You can also send a message sa amilliondreams333@gmail.com. Win door prizes and see you there September 6th, A Million Dreams Cultural Community.

0: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Tuloy-tuloy, dito tayo sa mga showbiz news natin. Julia Montes, wala daw stunt double sa mga eksenang hulog sa bubong na eksenang nahulog siya sa bubong sa Sigabo. Yan po at iba pa ang mga showbiz news like tungkol kay Francine Diaz and Seth Medellin at marami pang iba dito sa ating mga showbiz news.
2: Puling magpapakilig sina Francine Diaz at Seth Medellin sa bagong vertical drama ng I Want. Samantala, nasa kilig ira na nga ang Sigabo, pero si Julia Montes, game pa rin sa aksyon at hindi gumamit ng stunt double. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang ihulog sa akin.
4: Ang paghiling ng hulog ng langit ng karakter ni Coco Martin na Sigabo, agad na sagot ng hulog mula sa bubong. Literal na bumagsak kay Gabo ang karakter ni Julia Montes na si Sam. Masayang ikinwento ni Julia na hindi siya gumamit ng stunt double para sa eksenang ito.
5: Bilang artista, ang sarap mapasama sa proyekto ni Coco. Dream come true for me kasi syempre ang sarap din sa babae na na-empower ka din na kaya rin ng babaeng gumalaw na hindi lang puro sampalat.
4: Idea ni Coco ang pakilig at maaksyon na eksena at proud siya na game si Julia sa hamon.
3: Ang ganda naman kasi kay Jules, bago kami sumabak dito sa Sigabo, talaga nag-training siya. Talagang from Provinciano pa lang, pinag-training ko na siya doon. Dito, nung papasok kami sa Sigabo, pinag-training ko ulit siya. Kasi nga, ang sinasabi ko nga, mahirap kasi talaga gumawa ng action.
4: Tuloy-tuloy at mas titindi pa ang pagpapakilig ni Sam at Gabo sa susunod na episodes. At syempre, hindi pa rin mawawala ang kapanapanabik na maaksyong eksena.
3: Yung mga nagawa namin sa Provinciano, from Batang Quiapo, sinisigurado namin na nilalagpasan namin dito sa Sigabo. Lalo na ngayon na tinatap natin na lagpasan yung mga nagawa na natin. Kasi syempre, ibinibigay natin kung ano yung deserve ng mga Pilipino.
4: Simula sa August 28, may bagong aabangan sa I Want ang fans ng love team ni na Francine Diaz at Seth Fedelin, ang vertical drama na A Cake to Remember. Kaganap si Francine bilang pastry chef na kinumisyon gumawa ng cake para maisalba ang bakery. Pero ang plot twist, ang customer ay ang karakter ni Seth na ex-fiance niya na nang iwan sa altar. Tampok naman si The Loyalty Game star Janine Gutierrez sa latest cover ng Metro Magazine kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 15th anniversary sa showbiz. Ginawa ang cover shoot sa helipad ng Eugenio Lopez Jr. Communication Center bilang pagsasalamin sa patuloy na pag-angat ng kanyang career. Aabangan si Janine sa bagong series na Balaraw Blood Island. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Mamayang hapon, makinig po kayo ng Afternoon Pasada. Bukas doon, sinvite mo sila ulit kasi magkikita-kita tayo doon.
6: Yes,
1: live!
6: Live, on remote ang ating Tunog Pinoy pang Sabado. Nandiyon po si Chester and please send me a photo para po ma-post natin sa Chester Donna sa Facebook. Ang picture niya with Chester, di ba? 10 a.m. to 2 p.m. Tapos, Jess, Monday muli tayo magbabalik. At syempre, magkita-kita po tayo sa Manitoba Filipino Fiesta.
1: National Senior Citizens Day ngayon. It's also Gold Cup Parade sa Prince Edward Island dito sa Canada. Ninoy Aquino Day sa atin sa Pilipinas. It's also Men's Grooming Day. Sa ating quote, ang nagsabi ay si George Bernard Shaw, progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Ako po si Chester Pangan, wishing you peace, love, and joy. At gusto rin sabihin, like as a quote yung sinabi ng dating Senator Ninoy Aquino na the Filipino is worth dying for. Ingat po.
6: Salamat, Jess. Thank you sa ating mga sponsors, Donna Natividad Arenas po. Enjoy the rest of your weekend. Happy summer!
1: Bye-bye!

Hello, kumusta mga kaibigan? Mabuhay! Isang masayang Biyernes ng hapon sa inyong lahat. It's August 21, 2026, TGIF. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta bang takbo ng inyong Biyernes? Excited na ba for the weekend? Oo, masisiyahan ng mga may plano dahil maganda po ang forecast for both Saturday and Sunday. Madalas maaraw at nasa mid to high 20s ang ating high temperatures. Sumama sa apat na oras nating barkadahan na puno ng magagandang awiting Pinoy. Nandyan din ang ating samot-saring impormasyon, latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang sa Sweden, kung saan inatake na isang lalaking armado ng sword or espada ang ilang tao sa nangyaring pag-atake sa isang paaralan sa Central Sweden. Sa Pilipinas, hindi na muna babalik sa klase ang mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga University kasunod ng pamamaril doon noong Martes. Focus raw ngayon ay ang paghilom mula sa trahedya habang pinapalakas rin ang seguridad sa loob at paligid ng campus. Dito naman sa Winnipeg, magandang balita para sa mga kabataang estudyante. Mabibigyan sila ng libreng youth transit passes simula sa September. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7. Kaya't huwag bibitiw, relax lamang at makibarkada hanggang mamayang 7. Happy Friday!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Hindi na muli babalik muna sa klase ang mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga University kasunod ng pamamaril doon noong Martes. Sa ngayon ay paghilom mula sa trahedya ang focus ng paaralan habang pinalalakas rin ang seguridad sa loob at paligid ng campus. Ang report mula kay Bianca Dava.
1: This did not happen somewhere far away. This is not news we can watch and then turn off. It is close to home. It is close to our hearts.
2: Sa Healing Mass sa University Church of the Sacred Heart of Jesus, kinilala ng Ateneo de Zamboanga University ang lungkot, takot at galit na nararamdaman ng school community matapos ang pamamaril noong Martes na ikinasawi ng dalawa nilang estudyante. Sinabi ni University President Father Arnold Andal na kailangang suriing mabuti kung ano ang nangyari at ano pa ang dapat pagtibayin sa seguridad ng paaralan.
1: We knew that protecting our young people, our community, required guards at our gates, and also the care of teachers, counselors, advisors, formators. We knew this, and we were implementing them. Still, our preparations did not prevent what happened. We must examine what happened truthfully and learn what we need to do better.
2: Mananatiling suspendido ang mga klase sa Ateneo de Zamboanga University mula August 24 hanggang 28. Pagsapit ng Setyembre, gradual o unti-unti ang gagawing pagbabalik sa klase na sisimulan sa mga aktibidad na nakatuon sa emotional well-being ng mga estudyante.
3: We understand the desire for students to return immediately. A familiar routine can help in the healing process, and we do not intend to delay their return longer than necessary. But at the same time, safety is more than the absence of an immediate threat.
2: Kabilang sa mga nakararanas ng takot at trauma sa nangyari ay ang mga apo ni Barangay Tumaga Chairwoman Jacqueline Lim. Apat sa kanyang mga apo ang nag-aaral sa Ateneo de Zamboanga.
4: Umiyak ng yung mga apo ko, yung that night pumunta ko sa kanila. Tapos hinawakan ko sila, sabi ko kinukumusta ko yung mga apo ko. Yung youngest apo ko, yung grade 8, umiyak talaga. Sabi ko, wag kang iiyak anak, sabi ko. And then alam ko na trauma talaga ang mga bata. Ang sagot niya sa akin, I don't want to go back to school anymore, Ama.
2: Ang kanyang grade 10 na apo na isang

0: Ilang dito ang pagdagdag ng mga nakadeploy na barangay tanod at pagpapalawak ng coverage ng mga CCTV camera. Patuloy naman ang monitoring ng Police Regional Office 9 sa mga social media post ng posibleng copycat o pagaya sa karahasan sa paaralan. Hinikayat ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang banta o kahinahinalang posts.
1: Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng natatanggap natin na information, lahat yan binavalidate po natin.
0: Nagbabala rin si Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso laban sa mga nagpapakalat ng mali o nakalilitong impormasyon kaugnay ng Ateneo de Zamboanga University shooting, pati na sa mga nagbabanta ng karahasan.
2: Isa-isa ko kayo, huwag kayong magpahuli. Kasi pag nahuli kayo, may kalalagyan kayo, pwede may sampa ng kaso.
0: Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na magpakalat ng tao at kanilang resources para sa nationwide school safety drills na pangungunahan ng Department of Education sa August 25. Layunin nito na subukan ang response, communication at coordination ng PNP at ng barangay at school officials kapag may security threat o emergency sa loob ng paaralan.

0: Samantala, natagpuan sa loob ng sasakyan ang bangkay ng isang babae at kanyang dalawang batang anak sa San Rafael, Bulacan. Patuloy naman ang pagkalat ng ebidensya o pagkalap ng ebidensya tulad ng dashcam video mula mismo sa sasakyan para mabuo ang kwento sa pangyayari. May report si Jeff Caparas.
1: Para matukoy yung talagang motibo at lahat ng anggulo sa insidente. Isang nakaparadang multipurpose vehicle sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan ang natagpuan ng mga pulis itong Huwebes ng hapon. Sa upuan sa likod ng sasakyan, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae at dalawang bata na edad 4 at 9 na napag-alamang mga anak ng babaeng biktima.
2: Ano na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na. We immediately conducted the interview, then inanap natin yung mga huling kausap. It's not yet official, no? Yung based lang dun sa pagkakita natin, of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila.
3: Sunshot.
2: All of them. Sa temple.
1: Miyerkules, bago mangyaring insidente, nagpunta pa sa bahay ng mga magulang sa anggat ang biktima. Kumain sila at nag-usap. Nagbigay din umano ng pera sa mga magulang ang biktima. Bago naman mag-alas 5 ng hapon, nagpunta sa San Rafael ang babae kasama ang mga anak at ibinaba ang isang kaibigan na siya ring nagmaneho ng sasakyan. At pagkatapos nito, muling umalis ang biktima at dumaan sa ruta paanggat. Bandang alas 5:30, hindi na sumasagot sa telepono ang biktima. Base rin sa dashcam footage, wala umanong nakita ang mga imbestigador na may ibang sumakay sa sasakyan.
2: Marami nang tumatawag, siyempre. Tinatanong kung nakauwi na, tinatanong kung nasan na, so wala nang sumasagot.
4: Sino po yung nagtatanong?
2: Yung magulang niya, yung best friend niya, at saka yung kasama niya. Kung natanong niya kung nakauwi na siya.
1: Kinakausap na ng PNP ang lahat ng mga nakasama ng biktima bago ang insidente. Maging ang kanyang dati at kasalukuyang live-in partner.
2: Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, in-interview natin. Kasi pag sinabi mong POI, may something ka na. So we just invited him. Baka may alam siya na kagalit o kung ano man nung dati niyang kalibig. Wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? May sinusundan tayong lead.
1: Na-recover sa crime scene ng isang 9mm na baril na nakarehistro sa pangalan ng biktima, fired cartridges at slug. Inaalam na rin ng PNP ang lahat ng posibleng anggulo sa insidente. May pakiusap naman sa publiko ang pamilya ng biktima.
5: Sana huwag muna tayong mag-spread ng fake news hanggat hindi natin alam kung ano ba talaga yung nangyari sa kapatid ko. Mahirap kasi magbintang sa mga taong hindi, wala tayong exact proof. So, para na lang din sa ikatatahimik ng kapatid ko at dalawang pamangkin ko, gusto ko lang muna sanang tahimik muna yung investigasyon. Para din sa safety namin lahat.
6: Malayo naman na tayo.
1: Hanggang

0: sa ngayon, hindi siya makapaniwala sa sinapit ng kapatid at mga pamangkin. Bilang bahagi ng imbestigasyon, sinusuri na rin ng Anti-Cybercrime Unit ang cellphone ng biktima. Kanina, nagsagawa ng reenactment ang pulisya sa lugar.
1: May tinitingnan din tayong angulo, no? We cover all angles. We check everything.
2: Sa iba pang balita, isang baril ang natagpuan sa bag ng estudyante sa isang high school sa Pinamungahan, Cebu, Huwebes po ng hapon. Ayon sa Cebu Provincial Office, nagsasagawa ng sorpresang inspeksyon ang guro sa kanyang mga estudyante nang matuklasan ang .357 Magnum revolver. Batay sa paunang investigasyon, walang bala ang revolver at pag-aari umano ng lolo ng bata. Nakatago umano ito sa cabinet pero kinuha ng estudyante at dinala sa paaralan. Na-turn over na sa Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante. Samantala, ipinatutupad na sa ilang paaralan ang paggamit ng transparent bag bilang bahagi ng pinaigting na seguridad. Sa Iloilo, nagkasundo umano ang mga magulang at eskwelahan sa Barara National High School na gumamit ng transparent bags para maiwasan ang mga karahasan at mapabilis ang inspeksyon ng mga pumapasok sa eskwelahan. Sa Holy Child Central Colleges sa Cotabato, required na rin ang paggamit ng clear bags sa sino mang papasok sa campus para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan. Sa Davao City naman, naglabas ng memo ang St. John Paul II College of Davao ng kautusan na simula September 16 ay required na ang mga senior high school students na gumamit ng mga transparent na mga bag. Yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Magandang hapon mga kaibigan. Happy Friday! Alas 3:09 ang ating oras. Dito sa Winnipeg, a little bit cloudy outside. Pero summer na summer ang ating weather. 26 degrees. Humidex ay nasa 30. Mamayang gabi, partly cloudy. Ingat, may chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny. Temperatura natin na akyat hanggang 24 degrees with a humidex of 26. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan, high of 26. Martes naman, maulap at may 40% chance ng pag-ulan and a high of 22. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 26 degrees with a humidex of 30. Dito sa Winnipeg.
3: Afternoon Pasada will be right back.
4: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
5: Don't miss the Mondetta Brands clearance sale. Tees, pants, sweatshirts, outerwear, and more. Prices as low as $3. Mondetta's Brands clearance sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.

0: Hello mga kaibigan, sa ating balitang kalusugan, hatid ng Super Auto Centers. Tungkol sa isang pag-aaral na nakakita ng link sa pagitan ng diet na mayaman sa antioxidants at pagbaba ng panganib na magka-cervical cancer. Sinuri ng mga researchers kung ang higher dietary antioxidant intake kabilang ang vitamins A, C at zinc ay may kaugnayan sa prevalence ng cervical cancer na primarily ay dulot ng persistent infection ng high-risk human papilloma virus or HPV. Ang HPV ay tinuturing na isang significant global health concern. Isang bagong pag-aaral ang sumuri sa relasyon ng dietary antioxidant intake at cervical cancer at natagpuan ang mas mataas na antioxidant intake ay iniugnay sa mas mababang prevalence ng sakit. Sinuri nila ang data mula sa mahigit 1,000 babae na sumali sa isang malawak na U.S. Health and Nutrition Survey. Nakita na ang mga babae na may pinakamataas na antioxidant intake ay nagkaroon ng about 56% lower odds ng pagkakaroon ng history of cervical cancer kumpara sa mga hindi masyadong kumakain po at walang masyadong antioxidants. And dahil dito, inirekomenda ng mga researchers ang pagpapalakas ng antioxidant-rich diet. And for starters, pwede raw 5 serving ng prutas at gulay araw-araw kung posible, habang ine-emphasize na hindi mapipigilan ng diet ang HPV infection kapag may ibang factors na involved. Pero good diets, anila, ay makakasiguro ng isang malakas na immune response sa anumang infection. Kakailanganin pa ng karagdagang pag-aaral para mas maintindihan ang relasyon sa pagitan ng antioxidant intake at panganib ng cervical cancer ayon sa mga researchers. Ang pag-aaral na ito ay lumabas sa the International Journal of Gynecology and Obstetrics.
1: Superlube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Superlube ang tamang langis para sa inyong sasakyan.
2: As Canadians, we were born to drive, and we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils, a complete lineup of advanced motor oils, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive.
3: Only available at Superlube Auto Centers.

0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
1: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
0: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
1: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
0: Presented by 92.7 FM CKJS. Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Tayo ay dumako sa ating mga balita dito sa Manitoba. Ang ating oras, alas 3:31. Galit at frustrated umano ang mga driver ng Winnipeg Transit at natatakot para sa kanilang kaligtasan matapos ang isa na namang pag-atake ayon sa kanilang union. At ini-insist na dapat mag-install ang city ng matagal nang hinihintay na full protective shields. Ang latest incident ay nangyari bandang alauna ng madaling araw nitong Huwebes ng isang driver na iisang taon pa lamang sa trabaho ay pinagbantaan ng isang babaeng pasahero na hinablot or nag-reach around doon sa half shield at meron itong dalang hatchet. Ayon po kaya Van Gerwen ng presidente ng Amalgamated Transit Union Local 1505, ang pasahero na sumakay sa St. Vitale Terminal sa labas ng St. Vitale Center Mall ay nainis daw dahil mabagal itong takbo ng bus at panay ang hinto. Initially, wala itong hindi ito nakitaan ng armas pero sinabi sa driver na magdire-diretso na lang. Pero kailangan daw i-follow ng driver ang schedule at magkaroon ng relative points na in time. Habang nagpapatuloy ang bus sa kanyang mabagal na pagtakbo, ay naging mas agitated itong pasahero, nagbalik sa kanyang upuan kung saan kinuha itong hatchet mula sa isang bag. Binalikan niya ang driver at inulit ang kanyang demand na bilis-bilisan ang patakbo. So ngayon ay feeling threatened na itong driver, kaya pinindot po niya yung isang silent alarm na umalerto naman sa Transit Control Center at na-turn on yung onboard camera at naging live feed kaya nakikita nila kung ano po yung nakikita doon sa loob ng bus. And by chance naman, isang police car ang nakita nakatabi nitong lane doon sa bus doon sa lane at yung transit driver nagawa niyang makapag-signal sa mga officers na she's in trouble. Kaya sumakay itong mga officers doon sa loob ng bus at inaresto ang pasahero. Samantala, isang Somali refugee ang sinintensyahan ng 4 taong pagkakakulong dahil sa 2 beses na pagtulong mag-smuggle ng mga migrants patawid sa border ng Manitoba noong 2024 kapalit ng pera. Ang 2 beses na ito habang pansamantala siyang nakakalaya on bail kaugnay sa nauna niyang offense. Umaming guilty si Abdi Hassan Ali, 33, sa provincial court sa kasong paglabag sa Immigration and Refugee Protection Act dahil sa pag-organisa, pagtulong at paghikayat sa mga taong walang valid visa or passport. Tinanggap ni Provincial Court Judge Rachel Rusin ang joint recommendation ng 4 taon mula sa Crown at abogado ni Ali. Ang mandatory minimum sentence ay 3 taon. Dininig sa korte na si Ali ay 2 beses nang inaresto noong 2024 matapos magbiyahe ng mga foreign nationals na ilang oras namang naglakad para makatawid sa US border papasok ng Manitoba sa gitna ng winter. Magandang balita naman para sa mga kabataang estudyante, mabibigyan sila ng libreng youth transit passes simula sa September. Inaayos na raw ng Winnipeg Transit ang pagsisimula ng isang bagong pilot program na sisimula na ngayong school year. Sa pilot program, bibigyan ng complimentary passes ang mga estudyante, edad 11 hanggang 21, na naka-enroll sa public, independent, or homeschool programs sa city during the 2026-27 school year ayon sa Winnipeg Transit. Ang passes ay magiging valid mula September hanggang sa August 2027. Nakikipagtulungan na ang Winnipeg Transit sa provincial government para sa pagdi-distribute ng passes sa pamamagitan ng mga school divisions. Samantala, ang mga batang edad 11 pababa ay libre ng nakakasakay sa bus sa Winnipeg kapag sila ay may kasamang isang fare-paying customer. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Afternoon, alas 3:36 ang ating oras, partly cloudy ang ating kalangitan, 26 degrees with a humidex of 30. Mamayang gabi, bahagyaring pong maulap, may 30% chance ng pag-ulan, ingat rin sa panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon, temperatura natin na abot sa 24 with a humidex of 26. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 26 degrees, with a humidex of 30, dito sa Winnipeg.

Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasado with Lucille. That was Four of Spades with Kabisado. Ang ating oras ngayon, alas 3:40, hindi pa naman siguro rush hour traffic, ano? Pero kung sakasakali, maipit kayo, ating mga motorista sa medyo pagsikip ng trapiko o may mga construction sa paligid, huwag pong iinit ang ulo. Oo, bigayin po tayo sa daan ang makarating sa mga dapat puntahan ng maayos at ligtas. Ngayon, bukas nga pala po, ngayong weekend ang ating Manitoba Filipino Street Festival. Masaya na naman sa Maples. And tomorrow from 10 a.m. till 2 p.m, broadcasting live ang Tunog Pinoy pang Sabado kasama ng ating kaibigan Chester Pangan. And makikijoin rin naman si Donna at ako bukas kasama yung ating street team dyan po sa Manitoba Filipino Street Festival ngayong weekend.

0: Magandang hapon mga kaibigan, alas 3:45 ang ating oras. Muli nating kumustahin kalagayan ng panahon. Partly cloudy ngayon sa Winnipeg, 26 degrees, humidex nasa 30. Mamayang gabi naman, partly cloudy, merong 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang temperatura sa 11. Bukas, araw ng Sabado, mainly sunny ang ating maghapon. Temperatura aakyat ng 24 degrees with a humidex of 26. Extended forecast para sa Linggo, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud, high of 27. Martes naman ay maulap at mayroong 60% chance ng pag-ulan and a high of 22. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 26 degrees with a humidex of 30 dito sa Winnipeg.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.

0: Isang maliit na eroplanong chartered ng U.S. Army Corps of Engineers na bumibiyahe papunta sa site ng isang remote aircraft tracking radar sa Western Alaska ang bumagsak malapit sa destinasyon nito. Patay ang lahat ng walong sakay ayon sa U.S. military. Nangyari ang crash nitong Huwebes malapit sa Cape Newenham Long Range Radar Site Airport, approximately 725 kilometers west ng Anchorage, Alaska. Ang twin-engine Cessna 441 ay nakaschedule lumapag doon matapos mag-takeoff mula sa Ted Stevens Anchorage International Airport. Pero ayon sa National Transportation Safety Board's Alaska Region, dalawang piloto at anim na pasahero ang sakay ng eroplano. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng NTSB at ng Federal Aviation Administration ang nangyaring crash. Sa Sweden, inatake ng isang lalaking armado ng isang espada ang ilang tao sa nangyaring pag-atake sa isang paaralan sa Central Sweden. Ayon sa mga otoridad, ang assailant na armado ng sword, espada po, pumasok sa Brinkusland School at sumugat sa ilang tao doon. Idinitina ng pulis ang suspect at inaalam pa ang motibo. Ang naturang paaralan ay merong 450 estudyante, edad 16 hanggang 20 anyos ayon sa report. Naghahanap rin ang camera footage na maaring magamit sa preliminary investigation. Sa Japan, binitay na ang isang lalaking pumatay sa 5 tao matapos sunugin ang isang pachinko parlor noong 2009. Ang pagbigti ngayong Biyernes ay ang una sa Japan sa ilalim ng gobyerno ni Prime Minister Sanae Takaichi habang nahaharap ang bansa sa lumalakas na panawagan ng karagdagang transparency at pag-aalis ng capital punishment. Sinasabing nagpasimula ng apoy si Sunao Takami sa mataong pachinko parlor sa Osaka nang magsaboy ng gasolina at sindihan ng posporo kaya't agad nasunog ang building na ikinamatay ng 5 habang 10 ang sugatan. Si Takami, 58, ay nakonvict sa kasong murder, attempted murder at arson at hinatulan ng kamatayan noong 2011 batay sa ruling ng Osaka District Court. Ang Japan sa ngayon ay may 100 katao sa death row.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good morning Philippines.
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
4: There are 3 dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
5: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. 3 locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
6: Children's Dental World.
7: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
8: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
7: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
8: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
7: Presented by 92.7 FM CKJS.
0: At meron na lamang 5 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon. Bibiyahin na tayo patungo sa ating ikalawang oras ng barkadahan. Kaya abangan ganapong alas 4 mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan. And after that ay 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Huwag bibitiw at relax lamang. Tuloy-tuloy hanggang maming alas 7 ang ating Afternoon Pasada with Lucille. Happy Friday!

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Iginiit ni late 1st District Representative Martin Romualdez ng pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang testimonya at affidavit noong muna'y 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico ay naglalagay ng duda sa aligasyong dawit ang dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Sa isinumiting 25-page supplemental counter-affidavit ni Romualdez sa Office of the Ombudsman, sinisira na mga salaysay ni Guteza at 25 iba pa ang kredibilidad ng testimonya ng mga pangunahing testigo dahil dito nanindigan ng dating House Speaker na hindi na dapat pang payagan ng ombudsman na magpatuloy ang mga reklamo laban sa kanya. Nauna rito, binawi ni Guteza ang dating pahayag na nag-deliver siya ng pera sa mambabatas. Sinagot ng kampo ng prosekusyon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na gusto nitong mabilis ang usad ng impeachment trial. Samantala, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ang oras ng paglilitis. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
3: Gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso.
4: Kung ito ang gusto ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, magandang iparating niya rin ito sa kanyang defense team. Ayon sa tagapagsalita at counsel ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi niya sinasabing intentional, pero may mga ginagawa o hindi ginagawa ang depensa na nakaaantala sa paglilitis.
5: Dahil maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo.
4: Hirit pa ng grupong akbayan, kung gusto ni Duterte na mapabilis ang paglilitis, siya mismo ang humarap sa proseso. Buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi kailangan na araw-araw nasa paglilitis ang bise. Aniya, kung gustong marinig ang depensa, hayaan ang mga abogado ng bise na gawin ang trabaho nila.
5: Binigyan siyang option, no? We recognize that. But ang sinasabi lang namin, just the same, considering the gravity of the allegations made against her, we understand where the public sentiment is coming from, na mas maganda, she should attend para pakita niya yung respeto niya sa proceedings na to.
6: Only the Vice President can explain. How can she explain if she's not attending her own trial?
4: Pagtitiyak ng prosekusyon, gusto rin itong mapabilis ang paglilitis, kaya nagbawa sila ng testigo kung mauulit lang ang naibigay ng testimonya. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung ipatatawag nito ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
5: Yung decision namin on who are the witnesses that we will present, this is based on our assessment, no, of the targets that we need to still meet, no, evidentiary targets to be specific, and it will not be based on press conference rhetorics.
4: Seryoso namang pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ng oras ng paglilitis. Suportado naman ito ng prosekusyon na target tapusin ang pagpresenta ng ebidensya sa Setyembre.
7: Panibagong oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, umalma ang isang transport group dahil hindi umano napakinabangan ng ilang tsuper ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
8: Isang linggong hindi nakabiyahe ang jeepney driver na si Menardo dahil sa matinding pag-ulan at baha sa Metro Manila. Pero paano naman anya siya makakabawi sa kita kung nagbabadya na naman ang taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo?
9: Imbis na nakapag-uwi kami, 1,000, 1,500. Nakapag-uwi na kalang may 500 to 600. Pamasahin ang bawat estudyante is 100. Paano na ang pagkain? Dilis tuyo. Nagtitiis na lang kami sa noodles.
8: Problemado rin ang security guard at rider na si Junicio, lalo't naudlot pa ang inaasahan niyang dagdag sahod para sa minimum wage earners.
10: Pagdagdag lang sa gasolina, sana yung mahirap pag mag-emergency, wala na talagang maaasahan. Kasi tamang-tama lang yung pansahod.
8: Base sa ika-apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng diesel ng mahigit 2 piso kada litro, 1 peso at 40 centavos sa gasolina, habang 1 peso at 51 centavos sa kerosene. Nagtapos na kasi ang 60 araw na Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, pero wala pang napagkasundo ang extension nito o kahit ang final na peace deal, kaya andyan pa rin ang pangambang maaapektuhan ang supply ng langis. Paniwala ng isang stakeholder, tuloy na ang fuel price hike sa susunod na linggo. At dahil may isang araw pang kalakalan, posible pang madagdagan ang presyo sa susunod na linggo. Muli namang nanawagan ng ilang transport groups ng taas pasahe para maibsan ang epekto ng 2 magkasunod na linggo ng oil price hike. Sabi ng grupong manibela, hindi naman masyadong napapakinabangan ng mga tsuper ang 12 pesos kada litro na fuel subsidy program ng gobyerno.
11: Kung hindi offline cut-off, ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
8: Sinisikap pang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng Department of Energy ukol dito. Ani Valbuena, kung wala pa rin maibibigay na solusyon ang pamahalaan, maaari nilang ituloy ang transport strike na una nang ipinagpaliban noong August 10 hanggang August 12.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: mga kaibigan, magandang hapon. Happy Friday! Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at saan mang bahagi ng mundo through ckjs.com. Ako yung nakabarkada si Lucille. Marami pong salamat sa inyong pakikinig saan man kayo naroroon at naaabot ng ating program. And ako dito sa Winnipeg, a little bit cloudy outside pero summer na summer ang ating pakiramdam. At maalinsangan, umaabot ang ating alinsangan factor sa 28 sa ngayon. Weather update tayo, hatid sa atin ng Jim Patterson Subaru South. Ngayong alas 4:22, partly cloudy sa Winnipeg, 25 degrees. Humidex umaabot sa 28. Mamayang gabi, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin po sa thunderstorm. Bababa ang temperatura sa 11. Bukas, araw ng Sabado, ano ba mga plano? Sa mga a-attend po sa MFSF o iba pang ma-activities sa kapaligiran, it's gonna be sunny. High of 24 with a humidex of 26. Extended forecast para sa Linggo, maaraw, high of 25. Sa Lunes, mix of sun and cloud, high of 27. Pagsapit ng Martes, maulap, mayroong 60% chance ng pag-ulan and a high of 22. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 25 degrees. Humidex umaabot sa 28 dito sa Winnipeg.
1: Available na ang all-new Subaru Forester. I-enjoy ang Subaru famous all-wheel drive system para sa effortless navigation. Tanging sa jpsubaruregion.com at jpsubarusouth.com.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, alas 4.33. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Isa pang probable case ng West Nile virus ang na-detect habang plano ng Manitoba government na palakasin ang mosquito fogging sa mga hotspot areas ng probinsya. Ang latest infection ay inireport nitong linggo sa Southern Health Region, kaya umaabot na ang kabuuang bilang ng reported human cases ngayong taon sa 4, isa ang kumpirmado at 3 ang probable infections. Ayon po ito sa latest provincial update ngayong Biyernes. Ang lamok na nagtatransmit ng West Nile, ang Culex tarsalis, ay nakita in high numbers sa rural municipality of West St. Paul, kung saan may ebidensya rin ng high infection rates ayon sa probinsya. Samantala, inaasahan ang fogging gamit ang Delta Guard 20EW sa West St. Paul ngayong weekend. Nakita ang Culex tarsalis mosquitoes sa lahat ng 21 Manitoba communities, kung saan ginawa ang trapping noong August 9 hanggang 15. Samantala, inaresto ng Ottawa Police ang mahigit isang dosenang katao at sinampahan ng iba't ibang kaso matapos makipag-team up sa isang downtown business na nababahala tungkol sa shoplifting. Sinabi ng Ottawa Police Service at inanunsyo po ang pagkakaaresto ng 17 katao nitong Huwebes. Sila ay bahagi ng serye ng targeted operations na ginawa in partnership sa loss prevention personnel ng isa sa mga negosyo pagitan ng July 12 at August 18. Ang tindahang tinarget ay located sa 300 block ng Rideau Street, ilang bloke lamang ang layo east ng Rideau Center. Nilinaw naman ng pulisya na ang operasyon ay kahiwalay mula sa kanilang ongoing effort na mabawasan ang pagnanakaw sa mall. Sa iba pang balita, sa Alberta, ang bagong 3-in-1 IDs ng probinsya ay nangangahulugan na ang Alberta Health Cards ay hindi lamang magta-transition mula papel patungong plastic, kundi magkakaroon rin daw ito ng expiry date. Ang mga pagbabago ay as of July 2, kapag ni-roll out na ng probinsya itong kanilang integrated driver's licenses na ngayon ay featured rin yung kanilang Alberta Healthcare Insurance Plan at proof of citizenship. Ang mga standalone health cards ay available rin, kabilang na para sa mga bata. And ito ay mayroong expiry date ngayon. Sa kanilang website, sinabi ng Alberta Province na ang AHCIP coverage ay mananatiling valid as long as hindi expired yung kanilang health card. At kung ikaw ay nakatira pa rin sa Alberta at nakakasunod sa mga eligibility requirements, sinabi rin ng gobyerno na ang mga Albertans ay hindi naman papaalisin mula sa mga emergency services kahit pa expired na yung kanilang health card. However, mangangahulugan ito na kakailanganing magbayad ng mga tao mula sa sarili nilang bulsa para sa ilang non-emergency health services kapag expired na ang kanilang health card. Yan ang ating mga balita sa Canada.

Magandang hapon mga kaibigan. Alas 4:36 ang ating oras. Dito sa Winnipeg, bahagyang maulap ang kalangitan, 25 degrees with a humidex of 28. Mamayang gabi, partly cloudy. Ingat po, may konting chance ang umulan at magka-thunderstorm, 30%. Bababa ang temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, sa mga may plano at magtatagal outside, it's gonna be sunny and a high of 24 degrees with a humidex of 26. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 25 degrees with a humidex of 28 dito sa Winnipeg.

0: right now. Listen up.
1: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
2: Good afternoon, mga kaibigan. Alas 4:44. Dumako tayo sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Gagawa ng kasaysayan ang Broadway at international theater icon na si Lea Salonga bilang kauna-unahang Filipina na tatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. Pararangalan si Lea ng pang 2,855 na star sa September 4 sa Hollywood Boulevard katapat ng Pantages Theater. Pangungunahan ang seremonya ni Emmy Award-winning journalist Sibley Scholes, habang magiging guest speaker naman ang aktres at kapwa Walk of Famer na si Ming Nawen. Matagal nang magkakilala si Lea at Wen sa Disney animated film na Mulan. Si Lea ang kumanta bilang boses ni Mulan sa Mulan at Mulan 2, habang si Wen naman ang nagsilbing speaking voice ng karakter. Ayon sa Hollywood Chamber of Commerce, kinikilala si Lea bilang trailblazer na nagbigay inspirasyon sa mga manonood sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang talento at mahigit ilang dekada na sa karera ng teatro. Bukod sa Hollywood Walk of Fame, pararangalan rin si Lea ng Icon Award sa Manila International Film Festival Closing Night Awards Gala sa September 6 sa Beverly Hills, California. Kilala si Lea sa kanyang Tony Award-winning performance bilang Kim sa musical na Miss Saigon. Nakatanggap din siya ng iba pang prestigyosong theater awards kabilang ang Olivier, Drama Desk, Outer Critics Circle, and Theater World Awards. Naging bahagi rin si Lea Salonga ng Broadway productions na Les Miserables, Once on This Island, Allegiance, Here Lies Love, at Flower Drum Song. Bukod sa teatro, siya rin ang singing voice ni Princess Jasmine sa Disney's Aladdin at kinilala bilang Disney legend noong 2011. Samantala, ibinahagi naman ng Hollywood actress na si Sandra Bullock ang mga hamon na kanyang pinagdaraanan sa buhay. Una rito ay ang pagpanaw ng kanyang partner na si Brian Randall noong 2023 sa edad na 57. Kasama na rin ang paglaban nito sa neurodegenerative disease na ALS. Ang amyotrophic lateral sclerosis o kilala bilang ALS ay nakakaapekto ng nerve cells sa utak at spinal cord. Ang mga taong dinadapuan ng ALS ay nawawalan ng kontrol sa paggalaw ng kanilang muscle at nawawalan sila ng abilidad na kumain, magsalita, maglakad at maging huminga. Hindi naman na nagbigay pa ng malinaw na detalye ang aktres sa sanhi ng kamatayan ng kanyang partner. At yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

Good afternoon, alas 4:47. Bahagya pa rin maulap ang ating kalangitan. Pero summer na summer ang pakiramdam. 25 degrees, humidex umaabot sa 28. Mamayang gabi, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan and ingat po sa thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Temperatura natin na akyat sa 24 degrees with a humidex of 26. Extended forecast para sa Linggo, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud, high of 27. Pagsapit naman ng Martes, maulap, may 60% chance ng pag-ulan and a high of 22. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 25 degrees with a humidex of 28 dito sa Winnipeg.

TKJS Afternoon Pasada, si Louisa Andalio with sasamahan kita. At samahan nyo pa rin ako hanggang mami alas 7. Marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon, gayon din ang mainit na balita mula rito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya kung kayo man ay nasa bahay na o nasa trabaho o di kayo bumibiyahe, keep it here hanggang maming alas 7 sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Magandang hapon!

Masayang Biyernes sa inyong lahat, mga kaibigan. August 21, 2026. Welcome sa ikatlong oras ng ating Berkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-tune in sa 92.7 FM, CKJS, at saan mang bahagi ng mundo through online sa ckjs.com. Hello sa inyong lahat. At sana hanggang maming alas 7, patuloy tayong magkarinigan, magkaberkadahan, at patuloy ring magsasalo-salo sa ating mga awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya relax lamang and keep tuning in.

0: Abraham ang kanyang ika-117 kaarawan ngayong Biyernes. Wow, happy birthday! Si Caterham na naninirahan sa isang care home sa Surrey, about 40 kilometers outside of London, ay ang unang British person ever na mamuhay ng hanggang 117 ayon sa Guinness World Records. Si Caterham ay binisita ni King Charles noong September last year, ilang araw matapos ang kanyang ika-116 na kaarawan. At during the meeting ay naalala pa niya ang 1969 investiture ni Charles bilang Prince of Wales nung ito ay 21 anyos pa lamang. At sinabi niya sa hari na naku, lahat raw ng kababaihan ay may crush kaya sa prinsipe noon at nais raw siyang pakasalan. Sa edad na 117, dinanas ni Caterham ang dalawang World Wars, ang paglubog ng Titanic, ang Russian Revolution at ang COVID-19 pandemic. Actually, nahawahan po siya ng COVID noong 2020 at nag-survive sa edad na 110 ayon sa Guinness. Una nang namatay ang kanyang asawa noong 1976 at ngayon si Caterham ay may 3 apong babae at 5 apo sa tuhod. Sa kabila naman ng kanyang impressive years, ang record for the longest verified human lifespan ay sa French woman na si Jean Calment na namatay noong 1997 sa gulang na 122 years and 164 days.
1: Available na ang all-new Subaru Forester. I-enjoy ang Subaru famous all-wheel drive system para sa effortless navigation. Tanging sa jpsubaruregion.com at jpsubarusouth.com.

Happy Friday, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating afternoon pasada. Para sa ating mga balita mula dito sa Manitoba, isang Somali refugee ang sinentensyahan ng 4 na taong pagkakakulong dahil sa 2 beses na pagtulong na mag-smuggle ng mga migrants patawid sa border ng Manitoba noong 2024 kapalit ng pera. At yung 2 beses, abay habang pansamantala siyang nakakalaya on bail, kaugnay sa una niyang offense. Umaming guilty si Abdi Hassan Ali, 33, sa Provincial Court sa kasong paglabag sa Immigration and Refugee Protection Act dahil sa pag-organisa, pagtulong at paghikayat sa mga tao na walang kaukulang visa or passport. Tinanggap ni Provincial Court Judge Rachel Rusen ang joint recommendation na 4 na taon mula sa Crown at abogado ni Ali. Ang mandatory minimum sentence ay 3 taon. Dininig sa korte na si Ali ay 2 beses nang inaresto noong 2024 matapos magbiyahe ng mga foreign nationals na ilang oras naglakad para makatawid sa US border papasok ng Manitoba sa gitna ng winter. Samantala, magandang balita naman para sa mga kabataang estudyante, mabibigyan sila ng libreng youth transit passes simula sa September. Inaayos na ng Winnipeg Transit ang pagsisimula ng isang bagong pilot program sa pagsisimula ng school year. Sa pilot program ay bibigyan ng complimentary passes ang mga estudyante edad 11 hanggang 21 na naka-enroll sa public, independent, or homeschool program sa city during the 2026-27 school year ayon sa Winnipeg Transit. Ang passes ay magiging valid mula September hanggang sa August 2027. Nakikipagtulungan na umano ang Winnipeg Transit sa provincial government para sa pagdidistribute ng passes sa pamamagitan ng mga school divisions. Samantala, ang mga batang edad 11 pababa ay libre nang nakakasakay ng bus sa Winnipeg basta sila ay may kasamang isang fare-paying customer. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Isang maliit na eroplanong chartered ng U.S. Army Corps of Engineers na bumibiyahe papunta sa site ng isang remote aircraft tracking radar sa western Alaska ang bumagsak malapit sa destinasyon nito. Patay ang lahat ng 8 sakay ayon sa U.S. military. Nangyari ang crash nitong Huwebes malapit sa Cape Newenham Long Range Radar Site Airport, approximately 725 kilometers west ng Anchorage, Alaska. Ang twin-engine Cessna 441 ay nakaschedule lumapag doon matapos mag-take off mula sa Ted Stevens Anchorage International Airport. Sinabi ng National Transportation Safety Board's Alaska Region na 2 piloto at 6 na pasahero ang sakay ng eroplano. Sa ngayon ay nag-iimbestiga na ang NTSB kasama ang Federal Aviation Administration hinggil sa nangyaring crash. Samantala, sa Sweden, inatake ng isang lalaking armado ng isang espada ang ilang tao sa nangyaring pag-atake sa isang paaralan sa Central Sweden. Ayon sa mga otoridad, ang assailant na armado ng espada ay pumasok sa Brinkelskolan School at sumugat sa ilang tao doon. Idinitinan na ng mga pulis ang suspect at inaalam pa ang motibo. Ang naturang paaralan ay mayroong 450 estudyante, edad 16 hanggang 20 anyos ayon sa mga report. Naghahanap rin ng camera footage na maaring magamit sa preliminary investigation. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin po sa panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 24 with a humidex of 26. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud. May 60% chance ng pag-ulan, high of 26. Martes naman maulap at may 40% chance ng pag-ulan and a high of 22 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Huwag BBT, relax lamang at tayo ay bibiyahe na patungo sa ating susunod na oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kaya sana anuman ang inyong pinagkakabalahan sa bahay, sa trabaho, sa inyong mga sasakyan, ay pakilagay nyo kami sa inyong background kasakasama hanggang maming 7, Afternoon Pasada

Thank God it's Friday. Syempre, papa-weekend na. Maraming masaya, lalo na yung mga may plano, may mga activities this weekend. At bonus pa na maganda yung forecast, ano? Mainly sunny for both Saturday and Sunday. At ang ating weather naman, high of nasa 20s, no? Yung ating high temperatures sa Sabado at Linggo. Kaya, okay. And antabayanan rin naman sa ating huling oras ang ating mga okay at maayos, magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kesa naman kayo naroon, keep it here hanggang maming alas 7, Afternoon Pasada with Lucille.

0: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nag-e-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.
1: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para iatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin po sa panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 24 with a humidex of 26. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud. May 60% chance ng pag-ulan, high of 26. Martes naman maulap at may 40% chance ng pag-ulan and a high of 22 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.
1: Chester and Donna po!
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good Morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
4: Afternoons with Lucille.
5: Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating balitang kalusugan, tungkol sa isang pag-aaral na nakakita ng link sa pagitan ng diet na mayaman sa antioxidants at pagbaba ng panganib na magka-cancer sa cervix. Sinuri ng mga researchers kung ang higher dietary antioxidant intake, kabilang ang vitamins A and C at zinc, ay may kaugnayan sa prevalence ng cervical cancer na primarily ay dulot ng persistent infection ng high-risk human papilloma virus. Ang HPV ay tinuturing na isang significant global health concern. Isang bagong pag-aaral ang sumuri sa relasyon ng dietary antioxidant intake at cervical cancer at natagpuan na ang mas mataas na antioxidant intake ay iniugnay sa mas mababang prevalence ng sakit. Sinuri nila ang data mula sa mahigit 1,000 babae na sumali sa isang malawak na U.S. Health and Nutrition Survey. Nakita na ang mga babaeng may pinakamataas na antioxidant intake ay nagkaroon ng about 56% lower odds ng pagkakaroon ng history of cervical cancer kumpara sa mga may pinakamababang intake. Dahil dito, inirerekomenda ng mga researchers ang pagpapalakas ng antioxidant-rich diet and for starters, 5 serving prutas

0: serving ng prutas at gulay araw-araw kung posible, habang ini-emphasize na hindi mapipigilan ng diet ang HPV infection kapag may ibang factors na involved. Pero good diets, anila, ay makakasiguro ng isang malakas na immune response sa anumang infection. Kakailanganin pa ng karagdagang pag-aaral para mas maintindihan ang relasyon sa pagitan ng antioxidant intake at panganib ng cervical cancer ayon sa mga researchers. Ang pag-aaral na ito ay lumabas sa International Journal of Gynecology and Obstetrics.
1: Sharing is caring. So tell your friends about TKGS Radio Winnipeg. It's

0: Iginiit ni late 1st District Representative Martin Romualdez ng pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang testimonya at affidavit noong muna'y 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico ay naglalagay ng duda sa aligasyong dawit ang dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Sa isinumiting 25-page supplemental counter affidavit ni Romualdez sa Office of the Ombudsman, sinisira na mga salaysay ni Guteza at 25 iba pa ang kredibilidad ng testimonya ng mga pangunahing testigo dahil dito nanindigan ng dating House Speaker na hindi na dapat pang payagan ng ombudsman na magpatuloy ang mga reklamo laban sa kanya. Nauna rito, binawi ni Guteza ang dating pahayag na nag-deliver siya ng pera sa mambabatas. Sinagot ng kampo ng prosekusyon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na gusto nitong mabilis ang usad ng impeachment trial. Samantala, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ang oras ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso.
2: Kung ito ang gusto ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, magandang iparating niya rin ito sa kanyang defense team. Ayon sa tagapagsalita at counsel ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi niya sinasabing intentional, pero may mga ginagawa o hindi ginagawa ang depensa na nakaaantala sa paglilitis.
3: Dahil maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zaylin Del Campo.
2: Hirit pa ng grupong akbayan, kung gusto ni Duterte na mapabilis ang paglilitis, siya mismo ang humarap sa proseso. Buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi kailangan na araw-araw nasa paglilitis ang bise. Aniya, kung gustong marinig ang depensa, hayaan ang mga abogado ng bise na gawin ang trabaho nila.
3: Binigyan siyang option, no? We recognize that. But ang sinasabi lang namin, just the same, considering the gravity of the allegations made against her, we understand where the public sentiment is coming from na mas maganda, she should attend para pakita niya yung respeto niya sa proceedings na to.
4: Only the Vice President can explain. How can she explain if she's not attending her own trial?
2: Pagtitiyak ng prosekusyon, gusto rin itong mapabilis ang paglilitis, kaya nagbawas sila ng testigo kung mauulit lang ang naibigay ng testimonya. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung ipatatawag nito ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
3: Yung decision namin on who are the witnesses that we will present, this is based on our assessment, no, of the targets that we need to still meet, no? Evidentiary targets to be specific, and it will not be based on press conference rhetorics.
2: Seryoso namang pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ng oras ng paglilitis. Suportado naman ito ng prosekusyon na target tapusin ang pagpresenta ng ebidensya sa Setyembre.
5: Panibagong oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, umalma ang isang transport group dahil hindi umano napakinabangan ng ilang tsuper ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Isang linggong hindi nakabiyahe ang jeepney driver na si Menardo dahil sa matinding pag-ulan at baha sa Metro Manila. Pero paano naman anya siya makakabawi sa kita kung nagbabadya na naman ang taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo?
7: Imbis na nakapag-uwi kami 1,000-1,500, nakapag-uwi na ka lang may 500 to 600. Pamasahin ang bawat estudyante is 100. Paano na ang pagkain? Dilis tuyo. Nagtitiis na lang kami sa noodles.
6: Problemado rin ang security guard at rider na si Junicio, lalo't na udlot pa ang inaasahan niyang dagdag sahod para sa minimum wage earners.
8: Pagdagdag lang sa gasolina, sana yung mahirap pag mag-emergency, wala na talagang maaasahan. Kasi tamang-tama lang yung pansahod.
6: Base sa ika-apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng diesel ng mahigit 2 piso kada litro, 1 peso at 40 centavos sa gasolina, habang 1 peso at 51 centavos sa kerosene. Nagtapos na kasi ang 60 araw na Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, pero wala pang napagkasundo ang extension nito o kahit ang final na peace deal, kaya andyan pa rin ang pangambang maaapektuhan ang supply ng langis. Paniwala ng isang stakeholder, tuloy na ang fuel price hike sa susunod na linggo. At dahil may isang araw pang kalakalan, posible pang madagdagan ang presyo sa susunod na linggo. Muli namang nanawagan ang ilang transport groups ng taas pasahe para maibsan ang epekto ng 2 magkasunod na linggo ng oil price hike. Sabi ng grupong manibela, hindi naman masyadong napapakinabangan ng mga tsuper ang 12 pesos kada litro na fuel subsidy program ng gobyerno.
9: Kung hindi offline cut-off, ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
6: Sinisikap pang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng Department of Energy ukol dito. Ani Valbuena, kung wala pa rin maibibigay na solusyon ang pamahalaan, maaari nilang ituloy ang transport strike na una nang ipinagpaliban noong August 10 hanggang August 12.
10: This is 92.7 FM, CKJS.
11: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin po sa panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 24 with a humidex of 26. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud. May 60% chance ng pag-ulan, high of 26. Martes naman maulap at may 40% chance ng pag-ulan and a high of 22 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin po sa panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 24 with a humidex of 26. Extended forecast for Sunday, maaraw, high of 25. Lunes, mix of sun and cloud. May 60% chance ng pag-ulan, high of 26. Martes naman maulap at may 40% chance ng pag-ulan and a high of 22 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Ang bilis talaga ng oras. Magtatapos na ang ating afternoon pasado for today. Araw ng Biyernes, August 21, 2026. Maraming salamat po sa inyong naging pagsama, sa inyong pagbarkada, sa lahat ng ating mga sponsors at mga tagapagtaguyod ng iba't ibang programa natin dito sa CKJS. Maraming salamat po. Sa Lunes hanggang Biyernes, magbabalik tayo from 3 p.m. until 7 dito sa ating afternoon pasada with Lucille. At bukas ay asamahan naman ang ating barkada at Chester Pangan sa Tunog Pinoy Pang Sabado simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. And babalik naman si Chester with Donna sa GMP on Monday from 5:30 until 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Happy Friday and happy weekend. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang sa Lunes. Bye-bye.